0: Ito na face to face. Although from time to time, syempre hindi naman siya available mo all the time. Pag medyo na libre kayo, at may tatagal pa naman. Ang expectation na baka butin patay ng December sa impeachment.
1: Sinabi
0: pa nga kahapon sa press ko na baka butin ng Valentine's Day next year. Dapat hindi ganun kahaba, Attorney Igon.
2: Yun ang disenyo ng constitution, dapat mabilisan ito at summary lang. Hindi kagaya ng criminal civil case na inaabot ng siyam-siyam. Yun ang kahinaan ng ating judicial system. Masyadong mabagal. Ito dapat ibahin nila. Importante yung posisyon, importante sa taong bayan. It serves both parties kung mabilis ang desisyon dito.
0: Ayan. Thank you. Maraming salamat. Attorney Igon, good luck to you. At saka talagang go, go, go. Hinay-hinay lang, ha? We are not all getting any younger.
1: Pero matikas pa.
0: Ay, parang masipag.
1: Matikas.
0: Biyahe-biyahe. Nilalagari yung Northern Luzon ba?
3: Tugigaraw.
1: To Quezon City.
0: Oh my goodness.
1: Pero sabihan nyo lang ako, i-advise nyo lang kung pupunta kayo dito para magpupunta ako kay Vicky Bello.
0: Thank you, attorney. Take care.
1: Thank you.
0: Maraming salamat. Si attorney Domingo Igon Cayosa po, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. So, paano ha? Susunod na po yung programang Tandem with the one and only Mutia ng Masa Doris Bigornia at Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy Overtime!
4: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
5: Ang morning tandem ng bayan!
4: Good morning!
5: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising!

0: Niloloko mo ako, partner. Ako'y nagulat. Akala ko, siyempre, ang may hawak ng posisyon ngayon.
1: Kala ko hawak ng beat.
0: O, pwede, pwede. Ikaw may hawak ng ganitong beat.
1: Oras
0: anong
1: na?
0: Oras?
1: Ang oras, 8:04 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mamanuri, walang takot. Una ang Basa Antemano. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At balita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.

0: ganda.
1: Thank you. At pagka ganyan po ang inuumpisahan ako ng ganyang ganda, tayo po ay nagkakaroon ng napakagandang morning.
2: Mm-hmm,
1: kaya naman partner,
2: course,
1: gusto kitang batiin ng gandang morning.
2: Magandang umaga partner, at syempre magandang umaga rin sa ating mga kapamilya. Kumusta kayo?
1: Nakapanghihinga na po ba tayong lahat?
2: Oo.
1: Sa napakahabang mga argumento. Nakatulog ako, partner.
2: Bakit?
1: Nasa dialysis nga ako. Nanonood akong ganyan. Maya-maya, parang iba na naririnig ko, partner.
2: Ano na?
1: Humihilik na pala ako. Sus, Marty Osep.
2: Narinig ko yung sarili.
1: Pero kapag ka ganyan, nakatulog ka ng kahit kaunti, mulat mo, mulat talaga.
2: Pagmulat ng mata.
1: Ayan. Mm-mm. Tayo, wag ba. Ano yan, makakahabol ka pa rin.
2: Mm-hmm,
1: yun
2: mm-hmm.
1: naman ang kagandahan doon sa kapag marami at mahaba ang pagdidiskusyon kasi nahihimay-himay lahat.
2: Hindi
1: ko alam kung tama bang ganun, partner, o ikaw sa palagay mo ay dapat iksian na lang or doon na tayo, tumbukin na natin ang dapat tumbukin.
2: Eh, sabi nga ni attorney, dapat mabilisan lang
1: yan
2: to
1: lang
2: eh. Di ba? Hindi ito pinoprolong.
1: Okay,
2: kaya actually, nakatulog na din yung ang dami ng iniatras na witnesses. At isang witness na lang on Tuesday, si Attorney Melvin Matibag ng NBI para doon sa articles on grave threats.
1: Ayan, oo. Si Attorney
2: Betrayal of Public Trust.
1: Si Director, dapat ngayon, dapat ngayon, itong linggo dapat nakaharap.
2: Hindi,
1: kaya
2: next
1: nang,
2: week talaga siya.
1: Next week talaga. Ayun naman pala eh. Anong inangak-ngak ng iba?
2: Ay, hiningi kasi na kung pwedeng mauna na siya. Sabi ng mga senator, judge, hindi. Kung anong schedule na ibigay at kung ano yung nakalatag, yun yung susundin natin.
1: Kaso, sabi ni Matibag, busy po akong tao. Marami
2: Lilipad
1: po
2: ako, may training po ako. Sabi ng senator, Alan Cayetano, kami din naman busy. Kayo din naman sa prosecution busy. Kayo din naman sa defense busy. May ganong factor.
1: O di kayo na lahat ang busy, paano kami? Hindi kami busy?
2: Kaya ayun, sabi ni Matibag, iimbestigahan yung SEA Games 2019.
1: Ang kaldero. Bow.
2: Ay, kahapon, nasa opening partner ng impeachment trial, yun yung minanifest ni Senator Robin Hood Padilla na magkapatid na Cayetano, yung naging statement ni Attorney Matibag na tipo parang, tinatakot mo ba ang impeachment court dahil ipatatawag ka at kumakontra kami doon sa schedule na gusto mo, biglang sasabihin mo, iimbisigahan mo na lang.
1: Kung magagantihan na lang tayo.
2: Involving ang yung mga senator judge, gano'n.
1: Okay lang kung kayo ay magdiskusyon, magdebate tungkol dyan, pero wala lang pong pukulan ng kaldero. Ay, mali. Mali! Mali na naman
2: tayo. Nakita mo naman, partner. Kaya alam ko na kung bakit ka nakatulog.
1: Bakit, bakit?
2: Kasi
1: bakit?
2: Oral arguments, in-expect natin.
1: Oo, sa totoo lang.
2: But no, dinundo.
1: Paano nga ulit, partner?
2: But no, di ba, partner? Parang kang dinundo yan. Parang kinihele nung dalawang kampo.
1: Kalma.
2: At kay Attorney Chel Jok, no? Kay Attorney Michael Poa, parehong naging kalmado.
1: Kaya
2: parehong naging statement, sabi nga nila.
1: Uh-oh.
2: At talagang inilatag lang nila kung ano yung punto de vista nga nila kung bakit dapat o hindi dapat buksan yung mga records ng BIR at ng AMLANG, yung bank records.
1: Tama naman yung ganun kasi nasanay tayo nga sa masyadong maraming drama.
2: Mm-hmm.
1: Ang gusto natin, yung mga nagsasampalan, nagsasabunutan.
2: Away!
1: Oo, yaw.
2: Binusan nyo ba kami?
1: Yan. Ako ang legal. Gumaganyan.
2: Ilan lang kami abogado rito?
1: Sina Jokno at Poa.
2: Oo.
1: Lalang.
2: Kalma.
1: Chill.
2: Ang amin pong hinihingi.
1: Oo.
2: Sa kabilang banig naman. Amin pong tinututulan.
1: Oo. Parang ikaw gusto mo ng, ano ba kayong dalawa? Gumaganyan.
2: Mag-away naman kayo.
1: Yeah, parang mas maganda kung gano'n. Mm-hmm. Kasi mas naiintindihan mo. Mm-hmm. Tsaka, di ba sinabi ko nga, yun ang suggestion ko dati, na huwag nang magsigawan, huwag nang magsapawan.
2: Sabi nga, napahinggan ka, partner.
1: Oo.
2: Kaya yun yung sinunod nila.
1: Naawa sila kasi lalo ako hindi makatulog pagka gano'n.
2: Kaya ito naman, sinunod ka nila, mahimbing ang iyong tulog.
1: Oo, dire-diretso. Gabi na ako nagising eh.
2: At sarap ng tulog.
1: Oo, kasi nagdialysis.
2: Oo.
1: ay magandang umaga po sa lahat ng mga katropa ko na nagda-dialysis at mga katropa ko na senior citizen din. Pwede nagkaroon ako ng senior citizen moment.
2: Saan?
1: Kanina kay Alvin.
2: Kanina lang?
1: Ang daya mo naman. Bigla ko na pa. Ha?
2: Wait, may natatanda din ako noong last
1: nga.
2: Araw.
1: Pabira. Dahil nakalimutan ko, ako pala yung nagbabasa. Ngayon, di ba pagkapalitan tayo, nagbabasahin na item. Hinintay ako ni Alvin na magbasa.
2: Ang ginawa mo?
1: Wala. Nataranta ako. Hindi ko alam. Akala ko si Alvin ang magbabasa.
2: Ikaw na pala. Turn mo na pala.
1: Oo, kaya sabi ni Alvin, ano ba pa, una natin ipapakuha dito yung maintenance niya. Pambihira. It happens.
2: Ganito talaga. Mr. Lugas, salamin lang hinahanap ko. Ay, nandito lang pala.
1: Kaya nga.
2: Misan yung cellphone ko, sinetup ko na para sa report.
1: Oo, yun pala.
2: Nasa kaya yung cellphone ko?
1: Naku, Diyos ko. Nagkakandahilo ka, nagkakahanap.
2: Nag-live ako eh. Nasaan yung cellphone ko? Yung pala, naka-mount na yung cellphone ko. Ganito talaga. Dumadaan tayo sa mga ganyan. Sa kabisihan, daming iniisip.
1: Kaya nga. At kaya yung mga taong bisibisihan ay kaagad natin dapat isa lang. Nang sa ganun ay hindi tayo kalimutan, lalo pa't may mga malalaking issue na kinakaharap ito. Hindi lang po yung mga administratibo, kung hindi yung buti nga tumigil na yung mga pag-ulan-pag-ulan. Ano, napakinggan din ang ating panalangin.
2: Panalangin?
1: Panalangin.
2: Ayun, nakita ko yung sarili ko.
1: Ayan, oo.
2: Andiyan pala ako.
1: Say hi.
2: Kala ko boses lang ako.
1: Sabi mo, say hi.
2: Hi.
1: Opo, opo, Camille Postolero. Tatawagin na po natin ang jefe doon sa MMD. Partner, sino ba nag-discussion? Sina Alvin kanina kung ano ang legal at illegal doon
2: pagdating sa pag-video at pag-upload.
1: Oo, tama.
2: Halimbawa, ayaw mo, hindi mo gusto, pero na-videoan ka in public.
1: Oo.
2: Ano nga ba ang dapat?
1: Correct.
2: Bukod doon, siguro dapat yung mga agency na involved sa ganun, may mga sarili din silang protocol, di ba, sa paggamit ng mga ganyan.
1: Tsaka dapat lahat alam.
2: Oo.
1: Meron kasi minsan ng mga ahensya, gagawa ng pulisya, sila-sila lang ang nakakaalam. So pagbaba naman sa mga tao, hindi nila alam. Kaya pagbaba doon sa ground, alam ka naman pagbaba.
2: Mali.
1: Ano yan? Iba-iba ang interpretation doon sa pulisya.
2: Minsan kasi, naiintindihan natin, partner, na kapag nasa public place ka, kung ma-videohan ka doon and all, walang problema. Kasi public place nga yun eh. Pero kung nasa tahanan mo na, o sa private place mo, doon tayo magkakaroon ng problema.
1: Tama.
2: Pero paano kung nasa public place, pero parang ang lumalabas, ang reklamo ng mga teacher, bakit yun naman pinapahiya kami mga teacher? Dahil nandiyan sa helmet na
1: yan.
2: Kailangan pa ba yung i-upload?
1: Yun.
2: At ang clickbait mo ay teacher ka pa naman?
1: No. Hala, kumanyan ba?
2: May ganun.
1: Okay, sige. Dahil
2: ang tanong, ano na ngayon ang ginagawa ng MMDA? Dahil nga sabi, di ba, doon sa news item natin, hindi muna pwedeng sumama si Sir Gabriel Go doon sa mga operation.
1: Tama.
2: Ito kaya muna ang papalit?
1: Paya.
2: Siya kaya?
1: Ako muna.
2: Ikaw muna?
1: Ako muna.
2: Ay, pwede.
1: Uh-oh.
2: Pero kausapin na po natin ang General Manager ng MMDA, si Police General Nicolas Torre III. Sir, good morning po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning. Sir, wait, tatawagan ulit mo ka na putulon linya natin dahil...
2: Sabi niya, ang dami niyong kuda.
1: Oo, yak-yak kayo ng yak-yak. Ang dami kong nga ginagawa dito. Gagkoli ka nga dito. Gumanyan. Oo.
2: Pero hindi sabi niya, ako na pala lalabas, sabi niya.
1: Oo.
2: Teka lang ha.
1: Sabi niya siguro, napakadaldal pala nitong dalawang ito. Makapunta muna nga sa isang meeting ko pa. Ngayon, tapos na yung meeting. Hindi pa rin tayo tumitigil ng kakayak-yak.
2: Kaya nga. Pero importante, kailangan nating maset part. Paano nga ba kapag ayaw mo, diba? Kahit nasa public place ka at feeling mo yung video ay magdadala sa'yo sa kahihiyan.
1: At hindi lang sa'yo, sa pati kapamilya mo.
2: Sa community mo din, diba, na nire-represent mo.
1: Yes, ma'am.
2: Nandiyan na?
1: Ayan na.
2: Balikan na natin si MMDA General Manager, Police General Nicolas Torre III. Sir, good morning, Doris at Robert.
1: Good morning, sir.
0: Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
1: Opo. Sir, ang katanungan ng lahat, ano ang magiging, ano ba ang tawag sa Tagalog sa faith?
2: Kapalaran.
1: Kapalaran ni Gabriel Go. Dahil, amin na naman natin, magmula nung siya yung nag-head sa clearing operations, marami nang na-videoan, marami ng mga kaso na na-resolve na rin. So, ano ang balak ninyong gawin sa kanya?
0: Ngayon po, we have open an administrative investigation regarding sa reklamo, specifically sa letter na natanggap natin mula sa Teachers Dignity Coalition, at binibigyan natin ang pagkakataon sa ang lahat na makapagbigay ng kanilang kaloobin, both sides, ang mga nagre-reklamo at ang nare-reklamo, at tungkulin ng MMDA kasi alamin kung ano ang katotohanan at balansehin ang magiging decision dito.
2: Opo. Doon po ba, General, sa trabaho ni Sir Gabriel Go sa clearing operations? Kasi alam natin, ang dami talagang makakaaway. Lahat, data, halos makakaaway mo dyan. Kahit barangay tanod, kagawad, chairman, and all, and so on and so forth. Basta nakaharang doon at nagmamatigas. Ano? Bahagi rin ba doon sa responsibility niya, sa tukulin niya, yung mga video na yan, pagkukuha ng video, ano, as an evidence ba?
1: O nakalatag ba talaga yan?
2: Or hindi naman siya na-require sa ganyan?
0: Ganito, ano? Dalawahin natin at iklaruhin natin ang isyo. Dalawang isyo kaagad ang separate kasi sa about sa video, no? Yung pagkuha at ang pag-upload. Yung pagkuha ng video, di ba, may kasama nga ang MMDA, may mga na-procure nga kami ng mga body camera.
2: At
0: kung ng body camera, iminamandate natin ang alternative recording devices, which is the cellphone, at kung ano pang mga video material, video capturing material. Ngayon, yung pag-upload is an altogether different thing, no? Ang video ay tinitake ng agency para sa protection both ng inaapprehend at saka ng mga empleyado ng agency.
2: Apo.
0: Kasi yun ang actual na record ng insidente, ng interaction ng dalawa. Pero yung pag-process niyan at pag-upload, yan ngayon ang ating iniimbestigahan at binubusisi para malaman natin kung ito ba in accordance to our standards na naka-promulgate naman sa agency.
1: Klaro ko lang, General, wala kayong polisiya na kapag kanakunan, body cam man yan o yung ibang gadget, ay kailangang i-upload.
0: Ang word na kailangan, yun kasi ang dapat i-qualify natin, no? It may or it may not be uploaded, no? Kasi hindi lang naman yung being a record ang purpose ng pag-video na yan. Kasama rin dyan kung gusto natin front-facing education ng ating mga kababayan, information din ng ating mga kababayan kung
1: tama.
0: Ano ang mga nangyayari. Pero ang isang sigurado dyan, wala never sa naging intensyon ng pag-upload ng kung anumang video ng agency ang ipahiya ang violator.
1: Ayun, oo. Kasi napaka hindi naman malabo kundi hindi mo alam kung saan
2: saan yung linya eh, di ba?
1: Thin line.
2: Na tama, nasa public place ka nga. Pero may karapatan ka nga ba na i-upload mo yung video na napapahiya naman ako bilang guro
1: para. Kaya nga guro siya. Pero hindi lang kasi guro kahit sino naman.
2: Kahit sino na nakuha na.
1: Lalo pa ano partner ano General, kung ginagawang katatawanan yung nangyaring insidente.
0: Opo, isa talaga yan, siguraduhin natin at linawin natin at this point. Hindi pwede ang ipapahiya ang isang tao, okay? So, nandyan ay covered yan ng NPC, National Privacy Commission Circular 25-01. So, andyan, precisely, nilabas ang circular na yan para proteksyonan ang privacy ng bawat Pilipino.
1: Opo, pero hindi naman po ibig sabihin yan na magluluwag ang MMDA sa mga clearing operations nila.
2: Correct.
1: Hindi rin po yan ibig sabihin na lisensya na nung mga gumagawa ng illegal yung ganyan. Hindi mo ako pwedeng kulan, Gabriel Goa, yung ganyan. Or kahit sinong kagawad ng MMDA.
0: Ay, liwanagin natin, sir, ma'am, ano? Hindi talaga titigil ang MMDA sa sidebook clearing operation.
1: Opa.
0: At ang SCOG ay tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Sigap lang si Mr. Go ay atin lang inilagay sa opisina muna para to give way to the impartial investigation at magkaroon din siya ng oras para mag-prepare ng kanyang mga depensa.
2: Opa.
0: Ngayon, hindi na dagdag pa natin ngayon. Very timely ngayon yung NCAP na usapin.
1: Ayan.
0: Precisely, ang rason ng NCAP na gusto natin ang interaction ng ating mga tauhan at ng mga violators ay minimum. So sa NCAP, pipicture na lang natin, ipapadala sa kanila ang net notice of violation, at pagkatapos isettle nila ang kanilang mga multa, or pag hindi pa rin, papasukan na natin, papuntahan natin ang ating mga empleyado na talagang yun, kung pisgahin ang illegal halimbawa na mga binibenta or ito ang illegal parking, or kung ano man, tikitan ng personal ang tao kung ito ay littering, para pag hindi niya inayos ang kanyang ticket, ito ay nagiging warrant of arrest.
2: Opo. Halimbawa, ibig sabihin ito, general, halimbawa doon sa isang side street, sabihin natin, may mga nakapark doon sa walkway, mga nakaharang doon. So, pwede, ang mangyari lang ay picturean na lang yon, and then padala na lang sa kanila yung kanilang resibo or kung ano man dapat nilang bayaran, penalty nila.
0: Yes, totoo po yun. Yan talaga ang isa sa mga priority natin. Pero syempre, kailangan din nating pakinggan ang hinaing ng mga tao. Kasi normally, sa mga ganyang illegal parking, isa sa mga pinaka-common namin na trigger ng pagpapupunta talaga ng operation, ng operating group namin, yung reklamo rin mismo ng mga residente na naaabalan itong mga illegal parking.
2: Tama.
1: Correct, correct. Oo. Pero hindi naman kaya po magka-cause din, general, ng kumbaga ay, anong tawag mo? Dismayado, magiging dismayado naman. Demoralized ang inyong mga bata dahil, teka lang, gagawin lang naman namin yung aming
2: trabaho. Kami pa na reklamo.
1: Oo, yun. Paano ho yun, general?
0: Naiintindihan po ng ating mga tauhan yan na kasama sa hazards ng trabaho yan, hazards of the trade yan, na may magre-reklamo talaga sa ating gagawin at sa aming mga ginagawa. Pero hindi naman ito magiging rason at hindi ito magiging sapat na basehan para kami ay tumigil na atras na sa trabaho. Sapagkat as long as ang pakiramdam namin at ang aming paniniwala na as long as we are doing the correct thing at it is within the agency guidelines at within the bounds of the law, dapat ipagpatuloy po natin ang serbisyong ito.
1: Walang demoralization, General?
0: Sa ngayon naman, hindi naman magkukos ng demoralization yan sa tingin namin. Sapagkat ito naman ay binibigyan ngayon natin ng pagkakataon ang ating mga empleyado na sumagot din sa mga paratang laban sa kanila.
1: Tama.
0: At i-determine natin ito sa isang just and fair proceedings.
2: Opo. Yung sa case po ni Sir Gabriel Go, General, yung mga naka-upload na niya ng mga video, lalo na yung doon sa teacher, at sa iba pa po ng mga naka-upload niya during the operations po nila, ano po, may initial po ba na request at pakiusap ang MMDA sa kanya na i-take down muna itong mga ganito pending investigation?
0: Ito po ay nasa diskresyon na ni Mr. Go kung yan ay kanyang i-take down. Dahil yan ang nagiging subject ng reklamo. Pero nakikita natin yan, dino-double down niya at dino-justify niya ang kanyang mga ginagawa. Karapatan niya rin po yan. Pero at the end of the day, lahat ng yan ay magiging parte ng usapin at magiging ebidensya, pabor or laban sa kanya sa isang judicial proceedings.
2: Opo, may timeline ba tayo dito, General? Gano'ng katagal yung gagawing investigation at yung result po dito?
0: Kahapon actually ay binigyan natin sa kanyang oras para siya ay mag-explain sa initial na show cause order ay 24 hours lamang. Kasi yun naman ang mandato ng civil service. Pagkatapos, pag ma-evaluate natin ang kanyang sagot, saka natin i-determine kung ang kanyang circumstances ay magwawarant ba ng isang pre-charge investigation or preliminary investigation in preparation for a full-blown trial.
2: Opo. Sir, sabi nyo nga po, pwedeng with this incident, may pwede tayong gawin, may NCAP tayo. Pero may iba pa ba kayo na ilalatag or naiisip para mas lessen yung interaction ng inyo po mga tauhan sa mga makukulit? Sabi na natin, may makukulit talaga na nakapwesto. Akala mo, nabili nila yung kalsada.
1: Totoo naman yan.
0: Isa sa mga pinag-iisipan ngayon ay nire-review namin actually ang aming client interaction SOP. Kung paano ang mga dialogue, paano ang pagsasalita sa ng ating mga empleyado pag sila mag-interact sa mga violators or sa iba pang mga tao sa kalsada. Gaya ng mga sa fast food, nakikita natin yan. Actually, ang ating naririnig dyan na sinasabi ng ating mga behind the counter na halimbawa kukuha ng order mo pag ikaw ay nasa fast food, ay covered yan ng SOP. May 7 key steps na tinatawag. So, pati ang pag-smile dyan, pati ang sasabihin, ay nakamandato at nakasulat. Kaya yan ay nire-review namin sa MMDA kung pwede maging applicable din sa ating proseso.
2: Oo, hindi yung tipo pag ano na medyo sinisinghal ka, sumisinghal ka kaagad. Eh kaya minsan nagagalit din yung kabilang. At sa bagay, kung ang MMDA, diba, magandang araw po, pakitanggal na po ang inyong illegal parking,
1: bibigyan
2: ko
1: kunyari,
2: po kayo ng few minutes, ganun, yeah, partner.
1: 5 minutes lang. Pero, pakaisipin din natin, partner, general, kasi iba yung sitwasyon eh. Kapag naandun ka sa labas,
2: Ajit,
1: mainit, umuulan, ginagawa mong trabaho mo, tapos ikaw pa ang sisingalan.
2: At hindi lang isa yung nakaka-encounter mo, partner, diba?
1: Tsaka ang hirap nun na napaalis mo nga. Mayawa, tumalikod ka lang ng konti, balik na naman. Parang, inaasar mo ba ako? O diba? Parang walang respeto doon sa enforcer. Diba, General?
0: Kaya nga po, yan sa incidente yan at sa mga situation na yan, mas lalong nahahighlight ang pangangailangan ng written procedures para nakasulat na kaagad ang magiging reaksyon. Depende sa kung ano magiging reaksyon din na sitwasyon sa ground.
1: Okay. Sige. Teka lang, mabilisan lang tungkol sa mga pagbaha. Yung ready na po ba tayo doon sa gagawin natin sakaling naku, bisitahin na naman tayo ng walang puknat na mga pagbaha.
0: Opo, ang paghahanda naman natin ay kahit nasimula pa nung Enero pa, nagsimula na kami talaga ng mga drainage, ng drainage clearing at mga estero clearing, pati disilting ng ating mga waterways. At sa ngayon, together with the Dole, may tupad kami na 10,000 para ikalat sa iba-ibang lugar ng Metro Manila para tulungan ng MMDA sa paglilinis sa pagsasayos ng mga daluyan ng tubig.
1: Alright, good luck po sa inyo, General, at sa inyong mga bataan dyan sa MMDA.
2: Thank you, sir, ha? Thank you po.
1: Gawin lang po natin ang ating trabaho. At hindi po tayo mag-mimintis. Ayan.
2: Yun yung importante doon, hindi sila hihinto. Kasi tama, kailangan talaga maklir yung mga karsada na yan. Ano?
1: Ang mga motorista naman, umayos-ayos kayo, ha? Magdisiplina po tayo.
2: Huwag na makulit.
1: Correct.
2: General, maraming salamat po.
1: Thank you, sir.
0: Maraming salamat din po, Sir San Ma'am.
1: Yes po, mag-ingat po kayo.
2: General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA. Samantala, partner.
1: Partner iba, General Manager ng MMDA.
2: Ay, Marlene, ikaw ba yan?
1: Na-miss ko lang si Marlene.
2: Ay, nako. Samantala, kuha muna tayo ng Flash Report.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Mga taga
3: alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Sabi ko nga, alerto sa brownout.
1: Sabi
2: muna
1: ko nga din yun.
2: Oo nga naman. Dahil alerto sa brownout, mga taga Visayas Grid, may isa sa ilalim po sa yellow alert, ha. Isa sa ilalim kayo sa yellow alert. Status mula 6 p.m. hanggang 7 p.m. ngayon pong araw. Ayon yan sa NGCP. Ibig sabihin, manifest.
1: Naku.
2: Yung reserva kuryente, at least ito, isang oras lang, pero mas magtipid pa tayo para wala brownout.
1: Pero ang sagot naman ng mga taga Visayas, kami na naman.
2: Bakit kada alas 8 kami?
1: Oo nga, di ba natataon sa atin?
2: Bakit lagi kami ang nasa lagi naka yellow alert status yellow sa 6 p.m. to 7 p.m. po yan, mga taga Visayas.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Samantala,
1: Dahil dyan,
2: partner.
1: Ang ganda naman ng waitress mo.
2: Ganda.
1: Tsaka ano yan, partner, wow. Alam mo ba, paldo yan. Napaka generous.
2: Pabakasyon ng bakasyon. Sa nakakarating. Samantala, alamin na po natin ang report ng ating mga Radyo Patrol. Patrol. Ito na, puntahan natin yung Kulyat Bridge partner.
1: Kahapon, yung nalaglag.
2: Yung isinara.
1: Nakabitak-bitak.
2: Oo, dahil sa sunog. Eh, alamin po natin yung sitwasyon dyan. Mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, kumusta dyan?
4: Robert at Doris, kumpara nung Lunes, wala nang build-up ng mga sasakyan dito sa bahagi ng Congressional Avenue kung manggagaling ang mga motorista sa Mindanao Avenue. Pero magsisimula ang matinding traffic pagliko na ng Villa Socorro Street. Ito kasi yung simula nitong reroute ng mga motorista dahil nga sa pagsasara nitong Kulyat Bridge. Sa sobrang tukod ng traffic dito sa simula ng Villa Socorro Street, ang ilang kotse sa harapan namin ay bumalik na palabas ng Congressional Avenue para humanap ng iba pang ruta. Stop and go scheme naman kasi ang kahabaan ng Villa Socorro hanggang makarating sa kanto yan ng Seminary Road. Makitid rin ang daanan kaya kailangan magbigayan ang mga sasakyan na dumadaan dito sa lugar. Mabagal pa rin ang usad ng traffic sa Seminary Road dahil sa stop and go scheme, pero may mga nakabantay namang mga tanod at tauhan ng Quezon City Traffic Management Department na nagmamando sa traffic. Pagdating naman ng Quezon City General Hospital ay gagaan na ang daloy ng traffic palabas yan ng EDSA northbound. Inarason ko rin, Robert at Doris, ang travel time mula Congressional Avenue hanggang sa makalabas ng EDSA at sa maikling ruta na iyan, umabot ng halos 20 minutes ang aking biyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
2: Nico, may nasabi na ba kung kailan ina-expect na bubuksan ulit ito sa mga motorista totally?
4: Robert, wala pang sinasabi ang Quezon City local government kung kailan bubuksan ang Kulyat Bridge dahil nga sa laki ng pinsala nito. So, asahan na medyo matatagalan pa.
2: Sige, abangan natin yan.
1: Pero nakuha mo ng feedback? Magmula kahapon, di ba? Nung weekend pa.
2: Pa
1: oo. So ano ang feedback ng mga motorista? Gayun din yung mga pedestrians?
4: Doris, yung mga motorista, yung ibang mga nakausap natin kanina, ang sinasabi nila no, na talagang sinatsaga na lang nila itong reroute na nilabas ng Quezon City local government dahil kahit papaano naman, ay maikti lang talaga itong ruta. Ayun nga lang talagang makitid yung daanan kaya kailangang magbigay ng pasensya no, kapag nagkakaroon ng stop and go scheme. Pero yung iba naman kasi talagang ibang ruta na no, yung tinatahak nila, hindi na sila dumadaan ng Congressional Avenue kung ayaw talaga nilang maipit dito sa matinding traffic sa reroute ng na Kulyat Bridge.
1: Oo, pero laging traffic dyan, di ba, partner?
2: Lalo na ngayon.
1: Oo, lalo na ngayon.
4: Ay. Kumpara ko to, no, nung mga nakaraang linggo bago pa masunog itong Kulyat Bridge, kung tutusin, yung traffic naman dito sa bahagi ng Congressional Avenue kapag galing ka ng Mindanao Avenue, light to moderate naman siya kasi paglabas mo ng Congressional Avenue pag dito sa may bahagi ng Kulyat Bridge, ano na yun sa may EDSA na yun, so parang diretso na lang siya. Ang nangyayari lang talaga ngayon dahil dito sa alternatibong ruta na nilabas ng Quezon City local government, kailangan pa nilang pumasok dito sa mga eskinita sa loob ng barangay Bahay Toro bago sila makalabas ng EDSA northbound.
2: Ay nako, sige, sana maayos agad yan para hindi ganito lagi yung sitwasyon lalo na ng mga residente malapit dyan. Maraming salamat, Tico Bagsik! Samantala, alamin naman natin ang diskarte ng ilang tindera sa Intramuros para madagdagan yung kita. Nako, sa Intramuros, maraming estudyante dyan, ha?
1: Ayaw naman.
2: At turista, syempre. At kabayo.
1: Kabayo?
2: Opo, yung mga nagtutur doon, nakakalesa.
1: Tukotok.
2: Diba, ganun. Alamin natin. Ayun! Ito po, balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol. Trisha Lindo, Trisha, anong diskarte nga yan?
5: Good morning, Doris at Robert, na natiling 30 hanggang 100 piso yung order ng mga ulam sa ilang karinderya sa Intramuros. Sa katunayan, ay bumabaan nila ang kuha nila sa 11 kilos ng LPG mula sa kanilang supplier. Kahit may ilang kumpanyang nagtaas ng presyo ng LPG, higit 1,000 yung namenos ito sa pagbili ng Super Kalan at 2 LPG. Nag-aalok pa rin ng budget at kung bumihil ang tinderang si Marites kung saan 45 hanggang 100 pesos lamang ang presyo ng kanyang tinda. Kahit pamalikot yung presyo ng LPG, hindi anya sa basta-basta nagtataas, basta hindi lang tumaas din daw yung presyo ng karne at gulay sa palengke. Dumidiskarte na lang sana maghatid ng ulam sa mga kalapit na government offices nang walang delivery fee para mapaubos agad ang benta niya lalo tanghali lang matao sa kanilang pwesto. Narito kanya pahayag.
6: Pareho pa rin ma'am, ganun pa rin. 30 po yung gulay, tapos 70 yung aming karne. Kasi po, nasanayan na po ng tao dito na ganun ang presyo namin. Hindi mo po ako nalulugi, paano may kita pa rin? At deliver po kami ng pagkain sa Comelec, sa DPWH, sa VF Condominium. Ang malaking bagay po kasi kahit pa yung pagkain namin na uubos agad.
5: Yan yung tinig nung nakausap nating tindera sa may Intramuros. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Samantala,
3: DZMM, Sona 2026. Sona 2026.
2: Mga posibleng protesta kasabay ng SONA ng Pangulo, pinaghahandaan na ng NCRPO. Malapit-lapit na ito, partner.
1: Malapit na.
2: Narito balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
7: Robert at Doris, pinaplansya na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang puwersa ng pulisyang ipakakalat kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa panayam, sinabi sa Radyo Patrol ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, na magpapakalat ng higit 20,200 mga pulis sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila para magpanatili ng seguridad sa gitna ng mga posibleng protesta kasabay ng SONA. Kabilang na rito ang sa Batasang Pambansa, sa U.S. Embassy, Mendiola, Liwasang Bonifacio at iba pa mga Freedom Park kung saan madalas magkaroon ng mga pagkilos. Pero anya, maaari pang madagdagan o mabawasan ang pila ng mga pulis na i-deploy sa mga natural lugar depende sa mamomonitor nilang mga aktibidad. Narito ang ating panayam sa kanya.
8: Posible pong mabawasan o madagdagan lalo doon sa mga areas na pinaglagyan natin ng mga deployed personnel or ng mga CDM contingents kung mamonitor natin na wala or merong mga protesta na magaganap doon sa mga areas na yan. Gaya halimbawa dito sa area ng US Embassy, sa Mendiola or sa mga Freedom Parks natin na kailangan pa rin naman natin lagyan ng deployment ng ating mga tauhan.
7: Yan ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO. Robert at Doris, sa ngayon, wala pa anya silang namomonitor na magpoprotesta o nag-apply ng permit para sa pagkilos kasabay ng SONA. Pero nananatili silang nakabantay sa mga lugar na posibleng pagdausan ng mga demonstrasyon.
2: Pero given naman yan kasi yan Zeus, partner, di ba, na kada may SONA, never nangyaring walang nag-rally. Eh, yung FAG pa lang dyan, hinuhulma na nila ngayon yan. Ano yan?
7: Yun nga, madalas din kasi Robert at Doris, maging yung mga naging pagkilos sa Senate nitong nakaraan, no, nung pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo, wala ring nagsumite o nag-request ng mga permit. Kaya ang sabi sa atin ni Major Hazel Asilo, inaasahan nila na ganun nga mangyayari. Kaya ang ginagawa nila ay talaga nagbabantay na lamang sila doon sa mga lugar na kung saan madalas yung mga pagkilos at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa mga posibleng pagbabago, sabihin natin, sa traffic scheme, ano, na ginagawa kapag may ganitong mga demonstrasyon.
2: So, habang papalapit yan, panigurado, magkakaroon yan ng dialogue. Usually may dialogue, di ba?
1: Correct, correct.
2: Mga nagpo-protesta partner tsaka sa police.
1: Pero meron din ako pang isang tanong, Zeus, partner.
2: Mm-hmm.
1: Pagkaganyan kasi, tinitingnan din ang ating intelligence community.
2: Uh-huh.
1: May intelligence community ako. Meron ba silang natitiktikan na banta sa seguridad? Hindi lang po nung mga nandoon sa SONA, kundi yung mga sa nagpo-protesta na ganyan.
2: Oo, or baka may mga sumingit, mga gulo.
1: Oo, may diba? mga saboteurs.
7: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Nung kinausap nga natin ng tagapagsalita ng NCRPO, sa ngayon, wala pa silang namomonitor na banta. Pero sa kabila niyan ay magpapadala pala sila o magdideploy ng initial na bilang na 20,000 o higit 20,000 ng mga pulis sa buong Metro Manila. Robert at Doris.
2: Okay, sige, abangan natin. Sana eh, doon sa zona mismo, eh, hindi magkasakitan. Wala nang basaan, wala nang tulakan pagdating dyan. Zeus, maraming salamat.
7: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
2: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: ang Bicolnya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Trenching sa DZMM kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, itrenching na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trenching sa DZMM kasama si Jing Castaneda. Itrenching na yan. Sa Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ano mga concerns?

0: naman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Palitang kumpirmado! Tata Radio Patrol! Serbisyong sigurado! Tata DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
4: Kami po yun.
0: Siyempre, wala nang iba, wala na pong galawan ng telihitan.
4: Talapihitan.
0: Sabi ko tilitan.
4: Kaya nadamay ako, inisip ko. Talapihitan.
0: Kanina pa kita din nadamay. Yan. Huwag po na, wala na po tayong iwanan. Hanggang 10 lang. Hanggang 9 tayo, partner.
4: Nag-extend ka pa.
0: Hindi kami extend.
4: Mali.
0: Mali.
4: Gusto mo mag-extend?
0: Dali ako lang. Ngungo lang ako. Hirap na ako. Hanggang 9 po. Pagpasensya niyo po ang aking saliwang boses.
4: Oo.
0: At ang aking pag...
4: Sinisipon po eh.
0: May sipon at ang aking pagsisenior citizen.
4: Mm.
0: Kaya si Robert na hahawa na din.
4: Bilang ko nga, partner.
0: Oo nga eh.
4: Yung sa'yo tsaka yung akin, equal lang. Ay, nako, partner, napag-uusapan pa rin natin yung impeachment na yan. Na,
0: ay, nako, wala
4: namang... nangyari kahapon. Oral arguments lang kahapon talaga.
0: Okay.
4: Eh. Kaya parang kung nag-aaral ka ng law, tapos pinanunood mo sila lang nagde-debate. Sarap
0: ang dami mong matututunan.
4: Pero hindi pa tapos kasi pagdating ng Monday, magkakaroon naman ng oras yung mga senador para magtanong sa magkabilang panig.
0: Ah, teka. So ngayon,
4: dagdagan mo, kulang pa.
0: Teka.
4: Ayun.
0: Ibig mong sabihin, 'di ba may mga hinaharap na mga testigo?
4: Mm-hmm.
0: Ang mga nagtatanungan ay ang mga abogado na magkabilang panig. So this time, yung mga senator judges,
4: mm-hmm,
0: sila naman ang magtatanong.
4: Oh, kahapon kasi, partner, walang ipinresentang testigo.
0: Okay.
4: Ang nangyari ay nagkaroon ng oral arguments. Ibig sabihin, naglabas ng magkabilang panig, naglabas ng argumento nila.
0: Okay.
4: Kung bakit, number one, sa prosecution, kung bakit kailangang ilabas yung bank records at tax records ng vice president. Sa kabilang panig, yung defense kung bakit hindi dapat ilabas.
0: Uh-huh.
4: So, may 10 minutes yung kabila na inilahad ni Attorney Chel Jocno. May 10 minutes din si Attorney Michael Poa. May rebuttal sila na 15 minutes pala, tapos may rebuttal na 10 and 10, pero hindi na naubos nila both yung 10 and 10 na yon at nilatag nila kung bakit at hindi dapat. And then nagkukus, ibig sabihin nagmeeting yung mga senador, sama-sama sila doon sa senators lounge. Paglabas, ang sabi, okay, we will decide that on Monday. Pero, magkakaroon muna tayo ng pagtatanong. So, ang mga senator judges magtatanong direkta sa prosecution, direkta sa defense, kung ano yung magiging implication nung nirarequesta sa pina para doon.
0: Kumbaga, recitation ng mga abogado. Ikaw, anong pangalan
4: niya? Si Attorney Chel.
0: Oo, yun lahat kayo, ha? Humirera kayong lahat dyan. Tanungin ko kayong lahat, gano'n na mangyayari.
4: Pero 10 minutes lang yung ibibigay dyan.
0: Kaya mabilisan ito, tsaka kalmahan. Ay, kung nandun si Attorney Jocno, ay kalmahan lang. Kasi kung wala, kung andun si Jocno, mahahawa ka eh, na kalmado lang.
4: Si Attorney Michael po, wag ganun din, kalmado din.
0: Correct. Biglang pumasok si Lorna Kapunan. Patay tayo dyan.
4: Attorney, good morning.
0: Good morning,
4: At sa oras mong ito, makakausap po natin ang isang litigation lawyer. Siyempre, hingi tayo sa kanya ng perspective pagdating dyan.
0: Tama.
4: Pati doon sa huling testigo. Siya po ay former spokesperson din ng House Prosecution Panel at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates, si Attorney Antonio Bukoy. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert.
0: Good morning, Panyero.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
4: Hello, attorney.
0: Good morning, panyero. Good morning.
5: Ayun. Salamat po sa panyaya.
4: Ayan, opo. Eh kami po kasi ihingi lang ng inyong perspective, ika nga, doon sa nangyaring oral arguments kahapon. At yung posibilidad na magiging decision siyempre ng mga senator judge natin doon sa argumento mismo na magkabilang panig kahapon at Attorney Bukoy, nakita ba natin na both sides substantial yung ipinresent nila ng mga argumento na tipong mapapaisip ka talaga kung pagbibigyan o hindi yung hinihingi nilang subpoena?
5: Para sa akin no, argumento na magkabisa argumento ng magkabilang panig mas katanggap-tanggap po ang mga argumentong inilatag ni Attorney Jok, no? Sinight niya yung mga naging desisyon ng katasasang hukuman patungkol sa pagbubukas ng mga hinihingi nilang mga dokumento at paglalahat dito sa publiko sapagkat ito ay mahalaga sa ngayong dumadaloy na paglilitis. Sa panig po naman ng depensa, inyong makikita na ang kanilang argumento ay para supilin yung paglabas ng ebidensya.
4: Opo.
5: Ang akin po, sa ganang akin, kung wala kang itinatago na katiwalian, dapat ilabas mo, maging open ka sa publiko at sa mga hukom ng impeachment court. So, yung isa ho, gusto maglabas ng katotohanan, yung isa naman, ang kanyang pakay, ay supilin ito. So, doon ka mapapaisip, ano yung itinatago?
4: Opo, opo. Pero doon sa side po ng defense, sinasabi kasi doon sa kahapon, ay hindi, kapag pinayagan yan, magiging fishing expedition lang yan.
0: Yan
4: na lahat na lang na makita, pati nung vice mayor siya, gusto nyo kalkalin yung records. Justifiable po ba para sa inyo, Attorney Bukoy, na buksan din naman para ipakita at patunayan na may pattern?
0: Dayan.
5: Kasi po, yung sinasabi nila na dapat ang lipisin lang dito at patunayan ay yung kanyang yaman nung siya ay naging pangalawang pangulo na. Ang problema ho dito, kailangan patunayan na lumobo at gaano kalaki lumobo ang kanyang yaman at kung ito ba ay kaya niyang panindigan at justify. Kaya kailangan magkaroon ng baseline saan nagsimula, ano yung kanyang yaman nung siya ay umupo, bago siya umupo na pangalawang pangulo at gaano kalaki ito lumobo, kung ito man ay lumobo man mula noon hanggang ngayon. Okay. Diyan ho nakikita yung ano, yung tagong tinagong yaman o hindi kayang patunayan na lehitimo yung pinanggalingan ng kanyang kasalukuyang yaman.
0: Opo, pero meron po siyempre tayong mga kapamilya, yung mga ordinaryong tao nagsasabi, "Hoy, bakit kailangan ninyong kalkalin yan? Eh, paano naman yung right to privacy ng mga individual na ganyan?"
5: Ang right to privacy po, right to secrecy, ay napapailalim yan sa pananagutan. Mas mataas ang antas ng pananagutan kesa yung kanilang private rights. Kung meron hong banggaan ang karapatang pangsarili at ang pangangailangan ng pananagutan, ay mas maigting po yung pangangailangan ng pananagutan.
4: Attorney, i-hold lang po namin kayo ng mabilis. May ipapasok lang po kaming mabilisang flash report at pagkatapos babalikan po namin kayo, Attorney Bukoy, ha? Sandali po lamang. Samantala, kuha muna tayo ng flash report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
4: Nagmamadali flash report mula kay Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene, detalye please.
6: Robert, na-aresto na ng pulisya ang tatlong suspect sa pamaslang sa U.S.

marine biologist na si Kent Carpenter. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco, dalawa sa mga naaresto ay ang nagsilbing gunman at ang kinilalang si JF na nangmolest sa umano sa kinakasama ng biktima na naaresto sa Cebulan Negros Oriental kagabi. Habang arestado rin sa isa pang suspect na kinilalang CD na nagsilbing look

0: natin si Attorney Antonio Bukoy, isang yan. Litigation lawyer at dating spokesperson siyempre ng House Prosecution Panel at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates.
1: Yan.
0: Attorney, doon naman sa naging hakbang ng prosecution, ang daming nakalista pero hindi na po namin kailangan itong mga witness na ito.
1: Nag-withdraw.
0: Ayaw na po namin itong mga ito na patunayan na po ng first two witnesses namin. Magandang move po ba ito para sa prosecution?
2: Opo. Ito po ay nagpapatunay na sila ay naniniwala na matibay na yung inilatag nilang katibayan sa pamamagitan ng dalawang testigo, si Agent Kalilong at si Attorney Jeremy
1: Lotok
2: pati na yung 19 na dokumentong tinukoy ni Kalilong at yung 45 dokumento na pinagtibay ni Attorney Lotok. So ito po ay ayon nga kay Attorney Kapunan, redundant na yung magiging testimonya, yung salaysay nung kanilang iba pang nakapilang testigo, kaya hindi na lang kinakailangan dahil ito naman ay pagpapatunay na lang nung mga salaysay nung dalawang naunang testigo.
1: Opo,
2: pagpapatunay, opo. Ibig sabihin ay corroboration na lang.
1: Opo, pero hindi kaya ang sabi naman ng iba ay kita nyo na, wala talaga silang matibay na ebidensya . Kaya hindi na nila isasalang yung mga yan.
0: Sabi niya natakot yan mahina talaga.
2: Okay, mawalang galang po, pero kabaligtaran ho ang implikasyon nung ginawang hakbang ng prosecution. Kabaligtaran sa halip na walang katibayan, ibig sa ang kanilang sa kanilang pag-urong nung iba pang testigo, sinasabi nila na matibay na at kumpleto na yung nailatag nilang ebidensya so far.
1: Ayun, So paano tayo uusan ngayon? Partner, ang sabi mo, sa Monday si Matibag naman.
0: Tuesday si Matibag.
1: Tuesday.
0: Monday decisional itong dalawang sampina na 'to.
1: Oo. Yung pagbubukas o hindi sisiwalat sa publiko, Attorney Bukoy, kasama ba dapat yung sa asawa niya po, si Attorney Mans?
2: Opo. Kasi ho, ang yaman ng mag-asawa, ang bilang po dyan ay isa. Sapagkat nung dati, conjugal partnership property. Ngayon ho, absolute community property na. Ang ibig sabihin, ang yaman ng isa ay yaman din ng asawa. Kaya kung ating susuriin, ang bilang sa mag-asawa ay iisa. Kaya po, sa mga income tax returns, iisa ang sinusumite ng mag-asawa.
1: Kahit
2: yung mga bank account nila, ang yaman nila, iisa ho ang bilang yan. Kaya hindi pwedeng sabihin ni nung kanyang asawa na si Mans Carpio na hindi naman ako impeachable Asawa ko lang. Ang bilang ninyo, ay iisa kayo. Iisa kayong kinatawan. Kaya ho, mahalaga na buksan at kinakailangan buksan pati na yung yaman ni Mans Carpio.
1: Ayun. So doon natin makikita magiging transparent sana.
0: Oo.
1: Kung ano talaga yung naging takbo ng paglobo ng kanilang kayamanan.
2: Hindi po sana, dapat.
1: Dapat.
0: Opo. Attorney, isa pa, sa pagbubukas ng trial kahapon medyo lumihis ng konti yung topic Binuksan ni Senator Robin Padilla doon sa posibleng pagbabanta daw doon sa mga senator judge kasi biglang ay imbestigahan ng NBI itong 2019 SEA Games samantalang naka-schedule na humarap ang head mismo ng NBI sa Martes. Yung po mga ganitong pronouncement coming from a witness na haharap sa

0: ang halaga eh, na wala pa hong accounting na tinatawag doon sa ginastos ng pamahalaan. Hindi lang maganda yung timing. Kaya ho, idinidikit nila, iniuugnay nila ito sa impeachment trial. Ito po ay pagdadagdag kulay sa politika ng impeachment trial.
1: Okay, so yan na muna. Hanggang dyan muna tayo.
2: Abangan natin. Yung magiging desisyon sa Martes at kung paano yan didesisyonan ng mga senator judge. And then hanapin ulit natin sa Attorney Bocoy. Maliwanag sa atin. Ang galimang paliwanag.
1: Lagi natin hahanapin yan si Attorney.
2: Attorney, maraming salamat po sa inyong oras for the meantime.
0: Maraming salamat din po sa inyo at magandang umaga.
2: Magandang umaga po. Si Attorney Antonio Bocoy, ang isang litigation lawyer, former spokesperson ng House Prosecution Panel at managing partner ng Bocoy Poblador and Associates. Alam mo, partner, yung iba nagtatanong, bakit sa ibang article pa yan eh, pinag-uusapan? Bakit ngayon pa lang pinagbobotohan na ninyo? Eh kasi ang wisdom behind that ay masyadong marami yung dokumento. Uh-oh. Masyadong maraming taon, kung papayagan ha. Uh-oh. Masyadong maraming taon yung i-review ng prosecution at ng defense bago nila i-present sa August. Kaya dapat as early as now ay kung papayagan, mabuksan, mabusisin na nila. Mabusisin para alam nila kung anong ipipresenta nila sa korte.
1: Oo, para pagdating ng araw na sabi mo, tak-tak ng araw na talagang dapat yan busisiin, ay kumbaga nasala na nila. Hindi na po tayo mag-wasting time.
2: Correct. Oo,
1: kasi yung ganyan Mr. President, Mr. Officer, presiding officer, yung magaganyan pa sila. At biglang may papasok pa na, nag-iimbestiga kami ng ganito. O kaya meron pa isa. Ikaw daw may kaso. Di ba yung ganon?
2: May kaso ka daw. Di ba dapat pag may kaso hinaharap?
1: Oo. Nag-back to you sa kanya. Back to you.
2: Ay, naku. Oras po natin, 8:59. Pero ito, masaya ito sa Sabado na ito, partner.
1: Lapit na.
2: Kita-kits po tayo sa Sabado sa Caloocan Sports Complex. Diyan po yan sa Bagumbong Road sa Caloocan para sa DZMM 40th anniversary.
1: Oo, gusto ko ikaw magbasa ng payong legal. ako yung payong illegal.
2: Kaya nga, partner, may medical mission at libreng gamot sa umaga. Mula po yan, alauna ng hapon naman, ay may libreng merienda.
1: Yun!
2: Gupit!
1: Yun!
2: Payong legal.
1: Yan, payong.
2: Aura reading. At iba pa.
1: Yung aura reading, hula-hula. Tama ba?
2: Aura reading, nakikita ni Stargazer na medyo masaya ang yung mga ganyan.
1: Sa linggong ito o sa buwan na ito, ay nakikita ko na marami kang pupuntahan na event. At ang unang-unang event na pupuntahan mo,

0: Keratin Plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
0: 10 piso lang SRP.
2: Tara kain tayo!

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
3: Ang keratin na my plus!
4: Keratin plus!
2: 10 piso lang SRP.
5: Ang init! Need ko na ng palamig.
6: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
5: Chaos Cola?
7: Oh wow! Ang refreshing!
6: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
5: Wait, what?
6: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
5: Really?
6: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
5: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
6: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
8: Available in Sari Sari stores nationwide.
9: Kamusta? Si John Aniza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
10: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na.
11: Aluhado Cola!
10: 10 pesos lang, saan ka pa?
12: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

0: Adam or Alarco, Momenta Ronic para Easy Credit.
1: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kamusta? Si John Anisa Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
3: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Alohado Cola na.
4: Alohado Cola!
3: 10 pesos lang, saan ka pa?
5: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.

0: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
1: Kamusta? Si John Aliza Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
2: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Alohado Cola na.
3: Alohado Cola!
2: 10 pesos lang, saan ka pa?
4: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.
5: Tara, kain tayo! Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available
6: sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit.

0: Need extra budget? Adam or Larpo, Pumunta Saronic para Easy Credit.
1: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Ang init! Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
2: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
3: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.

Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juice.

0: masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orellar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodie. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Ang init! Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba kamo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
2: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
3: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
5: Available in Sari Sari stores nationwide.
6: Sara Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
7: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
6: 10 piso lang SRP.
8: Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos plus buy one take three pa. Durex Condom, buy one get six for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin, ay Joy A. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
9: Need extra budget fast?
10: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
9: Adam Orellar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
10: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
9: Adam Orellar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
11: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Introducing Innova Power Neo. Now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop? Your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
13: Kamusta? Si John Aniza Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
14: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na.
15: Aluhado Cola!
14: 10 pesos lang, saan ka pa?
16: Aluhado Cola is available at Joy A Supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins. Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag Aluhado Cola na.
3: Aluhado Cola!
2: 10 pesos lang, saan ka pa?
4: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.
5: Dito na tayo sa your A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at maraming mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin ay Joy A. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.

0: Arakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: Need extra budget fast?
4: Mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na at 250,000 pesos mag-loan sa Ronit.
3: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
4: Mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronit.
3: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
5: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises.
2: Tara, kain tayo! Ew, yuck! Put ng hot dog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hot dog ni Betlogs! Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
4: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
2: Tara, kain tayo!
5: Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
0: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
6: Need extra budget fast?
7: Mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
6: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
7: Mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic.
6: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
8: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins. Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-aluhado.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.

0: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
2: Aluhado!

0: sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap ang kop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: 3, 2, 1, crumble mini biscuit!

0: sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Wherever you go, it's Rayoli's on the radio.
2: Dito sa 99.5 Cool FM, number 1, kahit saan.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap ang kop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manifest.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy. Tarakain tayo.
1: Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
2: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Ang init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
4: Available in sari-sari stores nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: 度設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません。
0: ダメダメ、
2: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: うん、これは想定外ですね。
4: また観念
5: 漆黒の中に刻まれる
0: 準備。
5: さて、手やろう。
2: 凝固部
0: 散りなさい。カオスゼロナイトメア、すべてのカオスをゼロに。
6: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
7: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
6: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
8: V-Care 들어보셨나요?
9: V-Liner 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day 미아르.

0: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News, Prime Time, 5:30 PM.
1: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

Hey, Ray.

0: 新作リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中。
1: ルート設定完了。戦艦降下します。

0: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
1: Mahal na mahal kita.
2: People like Loyal. Yan si mahal. Cholo.
3: Jody!
2: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
1: Sorry, hindi ako yun.
2: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GMTV.
4: 애장 소를 찾아 어디든 간다.
5: 여기 건물주님.
6: 아이, 슈퍼스타신데요.
5: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
6: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
5: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
7: 나 깜짝 놀랐어요.
4: 아, 잠시만요.
8: 네?
4: 정연이가 한다, 한다, 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
8: 진짜 열심히 살았네.
2: TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
9: And that was the when...
10: Dito at ang random talk show kung saan
11: nina po kayo ng Dax Burgers with French fries.
10: Magkaibigan na tong dalawang panig
12: sa isyete.
13: To all of you who have been supporting my show, thank you so much.
14: Sa mga past bullies ngayon, what would you say about them now?

0: We.
1: Me.
0: We.
1: Me.
0: You.

0: ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.
1: PM.
2: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down button.
3: Kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
4: Sorry, hindi ako yun.
3: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven! Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GTV.

0: Tang wag mo abay. Nakalimutan ko na yung artist. Ano ba yan?
1: Okay.
2: Sir, it's you.
0: Oras po natin ngayon. 10:11 p.m. at susunod na nga po ang Hangout with Mamon. Dito lang yan sa Cool FM.

0: Okay, so magandang gabi sa inyong lahat, mga kalamaw. And tama po, narinig ninyo. Ba't nandun si Malupiton? And you heard it correctly, Hang Out with Mamon is back. At ngayon po ay 16th of July 2026. And time check, 10:12 p.m. Excuse me po. Okay, so ngayon, ang daming nangyari. At ba't may monoblock pala kanina? Nagtaka ka, ba't may monoblock? Kanina sa ano? Sa side ng graphics natin.
1: Alam nyo baka bakit?
0: Sa vibe ba to? Or ano?
1: Oo.
0: Kasi yan, nako? Stop. Pero grabe naman yun. Hindi na kinaya. Ayan. So, ayan mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Cool FM para sa isang special edition ng Hangout with Mamon dahil sabi ko na rin tong show to actually. Ang daming nagbago sa Cool and ang dami ding mga recent developments including may mga nawala at may natanggal dahil ginaya ko nung 2023 ano 2024 Diyos ko ang clue. Aba, dapat lang. Ay, nako.
1: Ay,
0: guys, ito lang sasabihin ko sa inyo pag kayo meron kayong komentaryo na may related sa politika. Wala namang problema, guys. Kaso, kung kayo nasa radyo, pag nasa radyo kayo o nasa online kayo, por favor, kalmahan niyo lang. Huwag kayong gagawa ng paraan na kakapahamak yung sarili ninyo. Kasi, nako. Pero may iba namang mga changes

0: Also, like, daming umalis din. Also, magandang gabi sa mga nakikinig ngayon, sa mga transmitter ng mga Nabaro, dahil napapakinggan tayo sa 89.5 MHz sa Metro Mega Manila. Grabe. Ang grabe ang inaabot ng lawak ng inaabot ng cool ng cool, no? Ayun. So, habang nag-aaral tayo ay konting ano lang tayo, konting balita lang tayo. Naging controversial yung McDo ngayon dahil sa paggamit nila ng AI sa kanilang mga advertisement. Kaya maraming hindi natuwa kasi syempre, gagamit ka ng AI para sa isang ad. Tapos ano? Aalala ng ano na yun. Aalala ng naging ano yun, na yun sa McDo. Then, ang daming mga companies, ang dami rin mga brands na threw the shade on McDonald's dahil nga sa paggamit nila ng AI, yung isa talagang explicitly mentions AI na hindi namin kailangan ng AI, kailangan namin ng real ano, Chukchuk Chines. Pero ang pinaka-clever talaga yung sa Chowking. Shanghai. As in, may highlight na AI sa dulo. Yung katanggap-tanggap daw na AI. Then, nakakatawa lang din kasi hindi lang shade ito ng isang brand. Ano, actually, parang low-key shade siya ng Jollibee. Since parehas under JFC yung Jollibee tsaka yung at JFC yung parehas under JFC yung Chowking tsaka yung Burger King tsaka yung isa pa ano rin mag ang ano rin kasi isa pa sa Burger King yung yung ano nila, yung capability nila na okay lang na baguhin yung mga isang cup na kinainin, ay yung ano, yung isang cup na i-prefer ninyo. Actually, nandun pa nga yun sa ad nila na ano eh. Hold the lettuce, hold the ketchup, custom order, don't upset us. So, di siya katulad ng McDonald's na talagang kung ano yung in-order mo, yun na yun. Hindi mo pwedeng, ano yun, walang dagdag bawas, gano'n. So, matagal na rin may magkalaban tong Burger King tsaka McDo. At isa pa, speaking of AI, oh my God! Ano man nangyayari sa mga television, sa television natin ngayon. Una, yung mga title card, yung mga graphics, puro AI. May logo pa ng Google Gemini. May logo pa ng Google Gemini sa All Out Fundings. Pati dun sa isang ano nila, sa isang program nila. Isang drama nila. Basta, ano, ang lala ng AI, even yung mismong program nila na, ano, yung program nila na
1: Ayok, may tao.
0: The people have spoken.

Eh, well, actually, hindi na bago sa GME na gumamit ng AI eh. Even nung 2025, yung Christmas Station ID nila sa Heart of Asia, AI. Ganun kalala yung ano. Yung GMA, medyo ano siya, napaka-notorious talaga ngayon na gumamit ng AI. Pero di siya katulad sa ano, ay sa ABS, medyo hindi rin natuwa yung mga iba dahil yung isang part ng ano, yung isang eksena sa Sigabo, baka ano daw, napaka-unnatural. May ibang mga things na ba't parang ano, ba't parang AI gumalaw? Ganon. Kahit ako, ano ko rin yun, na-check ko rin yun. Ba't puro ano, ba't ang weird ng ano, ng galaw ng mga tao. Yun pala, AI na pala yung ano. Di mo na mamalayan. Nagsisip through na, even sa TV, yung AI. Ayun ang ano, yun ang mahirap. Kasi kung ayun, yun yung mahirap kasi syempre ang malala din dito hindi na dedetect halos ng mga viewers ng viewers doon sa ano na yun, sa series na yun. Hindi ko lang alam kung pati yung imang series nila mayroon na ring ano, mayroon na ring AI, kaya nakakaano din, nakakalungkot din kasi ang hirap ang ano kaya pag mag-ano ng AI. Tsaka isa pa, ang dami nang naduming tubig, dagat o ilog dahil sa AI, dahil sa database, dahil kasi ang daming mga data centers na nakapuesto mostly sa mga anyong tubig, and it made more harm than good kasi ang daming mga tao na hindi na makakuha ng tubig kasi syempre yun yung source of ano nila, source of life nila eh. Lifeline nila yung tubig, tapos wala na, madumi na dahil ginagamit ng mga tao yung to keep their database running, something like that. So, nakakalungkot lang. Then, isa pa, kaya nga maraming mga tao ang tutol din pati sa paksilik dahil ayun na nga, alam na nga natin yung results ng AI sa anyong tubig. Nababawasan yung anyong tubig natin. Pero ang pinakaano pa dito, isa pa, oy, galing to kay Blue Wave, na is mataas ang kaya nagkakaroon ng RAM price hike. Hindi lang RAM, SSD pati. Magkano? Kung dati mga 3K lang yon, ngayon, mayigit kumulang mga doble yung presyo. Yung SSD na, no? Na 512 gigs. Dati, mga 3K or 2K lang yun. Ngayon, 4K na. Yung 256. Parang presyo lang din ng, ano, 512 gig na SSD. Tapos yung pagbibili ka ng ibang brand, abuti na yun ng 6,000, ganun. Ganun kalala ang ano, ang Ramageddon. Ramageddon, ayun. Kaya nagtataasan. Ang nangyayari, nagtataasan yung mga presyo, hindi lang ng

0: mga RAM at ng SSD. Pati rin yung mga cellphone, laptop, then ibang mga PC na pre-built dahil tumataas yung RAM at tumataas yung presyo ng memory dahil sa demand ng mga ng mga AI database. Yung iba kasi parang hinohoard lang eh. Hinohoard lang daw or something like that. Kaya ang ano, hindi ang daming ano, daming harm done good pag generative. Pero yung assistive AI, okay pa yan. So, siya nga pala, YouTubenatics community just shouted out earlier sa nagmamahal Tita Chupeta. Oy! So, shout out po pala kay Tita Chupeta na walang sawang nag-shout out sa lahat ng mga kalamaw dito sa Cool FM. Maraming salamat. And more power din sa program sa Cool FM. Then yun, magandang gabi sa inyo lahat mga kalamaw. For the meantime, medyo ano rin tayo, change topic since ilang buwan na rin tayo hindi nakapag ano, hindi na rin tayo nakapag-ere dahil sobrang busy ko because of my current job. I have a job. Wala akong trauma. Wala akong trauma for a job. So kailangan harapin mga kalamaw. For the record, nung June po inere yung Ticket to Heaven. Ito po yung BL series na inere po ng GMMTV. Then ang ganda ng series na yan kasi it tackles about love and yung na hindi mo kailangan maging straight kung ano, kung mahal kung bakla ka, wala kang babaguhin kasi kahit bakla ka, mahal ka pa rin ng Diyos. That was a very great series actually. It tackles about yung awakening and something like that. And to be honest, na-execute nila yung buong series. Very great. And actually, meron tayong series dito sa Pilipinas eh. Yung The Boy Foretold the Stars. Hindi siya gaano ka similar. Hindi siya gaano ka, no? Pero yung concept niya is still the same, although everything everything was other than actually. So, mayan ang ano nang ayan, so ayan, maganda yung series na yun. So, sa mga ano dyan, sa mga queer Christians dyan na hanggang ngayon medyo meron pa rin doubt sa sarili nila because of their faith and at the same time ayun, eto lang, IFM, kumakabila na naman. Ayun, uy, shoutout nga pala kay Athena mula sa ito, kasama rin namin to sa Cool FM eh. Then ayun. Uy, si kasama rin natin si Mika at ang owner ng transmitter ng mga Navarro. Ayan. So, wait lang. Ano pa bang itapik ko? Nakalimutan ko na. Nako, kinakabahan ako dito sa bugi na to, ah. Biglang lumitaw. Ano kayang ipe-play dito? Ayan, so, ayan mga kalamaw. So, napansin nyo, ang daming mga... Oy, thank you sa background music. Ibalik tayo sa nakaraan. Ayan. Wait lang. Wala na sa utak ko yung ano.
1: Ay,
0: so, balik lang tayo din sa ano. Balik tayo sa ano rin. Maraming natuwa nung nabalitaan na magkakaroon ng collab movie itong sina Vice Ganda at Vic Soto. Kasi dati talagang magkatapat talaga sila pag merong mga...
1: Oh my God, namimiss ko na yung Hang With Mamon!
0: Hoy! Hello, Gio! Musta? Welcome dito. So,
1: aray ko!
0: Grabe na ka po. Guys, epekto po nung pag-install ko ng Windows 10, hindi ko po magamit yung headphone jack. Kaya, naka-adapter po yung laptop ko ngayon para maran lang yung headphone. So ayun, magandang gabi. At uy, siya nga pala, World Cup. So final match na po, Spain versus Argentina. Sino kaya magiging champion sa final match? So, mapapanood nyo ito sa 12 a.m. sa July 28. Tama ba? July 28? Ayun. Dito lang. So, yan. Daming nangyayari.
1: Mamon, oh. May sinend akong video. Baka gusto mong panoorin.
0: Ano?
1: Pakita mo nga, Tere B, yung sinan kong link doon sa ano.
0: Wait lang, pinapanood ko. But...
1: Ayan. Post ko naman. Hindi, pakita. TOC, pakita mo nga to, TOC. Maganda yung video eh. 10 out of 10 video quality.
2: Aray ko!
3: Iinom ako ng MSA gatas.
0: Natiwas.
1: Iinom ako ng MSA gatas.
3: Sarap.
2: Aray ko!
3: Iinom ako ng MSA gatas. Sarap.
2: Aray ko.
3: Iinom ako ng MSA gatas.
1: Buisit na. Buisit na.

0: Okay, so ayun.
1: Tapos na ba yung mga iyan segment mo na yun? Wala ka pa nakatry ng ano? Wala ka pa nakapagpunta ng ano ng ito? Software core? Hardware core?
0: Ewan ko lang. Kaso, nahanap ko yung ano.
1: TikTok review?
2: Aray ko!
1: Correction, it's July 20 at 3 a.m. na July 28 at 12 a.m. Sige na, ikaw nang tama eh. Sige na, ikaw na yung tama, oo. Ikaw na yung tama, oo. You are correct, you are the correct one. Sige na, wag ka na mag... clarify.
0: Gusto nyo may mamuno ulit na ano? Kung gusto nyo, hindi ko lang.
1: Ibagsak si Mep sa sahig, guys.
0: Ibagsak si Beb sa sahig.
1: Yan, lagyan nyo yung hashtag dito sa hangabig naman na yan. Hashtag ibagsak si Beb sa sahig.
0: Igunan si Beb sa elevator. Escalator pala.
1: Escalator ang puta.
0: DVD player from
1: ayan,
0: the back.
1: Ayan, ito na. Software gore na. Naka-Windows 10 ka na yun?
0: Oo.
1: Nag-reinstall ka? What happened?
0: Hindi, ano... Nag-reinstall na rin ako actually.
1: God!
0: Aray! Prito!
1: Oh,
0: okay, so how many routers
1: do you... Wait, may smile radio dyan? Huwag kayo nakikirelay sa smile radio. Di porket, wala pa nga July
0: 20. Hindi lang guys.
1: Gago. May necklace sa mouse.
0: The motor is still working.
1: Okay,
0: kailangan pa yun ng langis. Langis pa lang yan. Oh, wala na yan. Naano na yan. Nadegos.
1: Hindi. Gumagana pa yan. Naka-warp lang yung data.
0: Wow. Lutong-luto.
1: Gago.
0: Ayan. Oh.
1: Sobra. So, go.
0: Kaya, kakagamit kasi ng AI. Yan tuloy nangyari.
1: Sabihin ko na mahal na mag-replace ng gamit. Ayan, nakasagad. Yung kaka-AI nyo yan.
0: S20 Ultra. Wow! Galaxy S20
1: wow,
0: Ultra.
1: Wow, ang galing. Magpaka natin, Dain. Galing.
0: Oh my God.
1: Gago yung GFCI. Yung GACI plug.
0: GFCI.
1: Hindi na plug ng... Oo. Wala, delikado. Good luck sa bahay mo, pre.
0: Next station. Gian, Ian, Ulan.
1: Uyan.
0: Ulan. Laptop screen got shattered and that this was the solution. Uh-huh.
1: Yan kasi, huwag mo kasing suntukin yung monitor. You gago, but... Ginamit yung Samsung yung lumang Samsung bilang monitor, solid.
0: Ayun.
1: They are telling us that you can po...
0: Agoy.
1: May tama ba to sa utak?
0: 2 GB.
1: DDR2 sa DDR2.
2: Aray ko!
0: iPhone 4S pa to. 4S to.
1: Ano nangyari?
0: Ayun. Nahay! Tostado na yung bread. Yung breadboard.
1: Bahala ka dyan. Good luck sa'yo. Ayaw ko pala. Na-announce mo na ba siguro kung last episode na... hindi naman last episode sa Cool mismo. Pero produce ng Cool.
0: Easy. Wala pa.
1: Wala pa muna.
0: Ano pa lang?
1: Spoiler pa. Alert, guys. Spoiler alert.
0: Spoiler? Ano na po? Hindi nyo naman na.
1: Yung nilang...
0: Ayan!
1: Yan na yung problema sa LED light sa mga ano. Lahat ng mga LED light sa buong mundo. Talagang masisira. Tapos yung... kala mo na pwede mo i-24/7 yung ano. Ako sa'yo, mag-Linux ka na lang.
2: Aray ko.
1: Billboard lang naman yan eh. Okay lang yan.
0: Nag-jebs.
1: Brother! God. Cellphone ni Terabi. Ay, hindi. Cellphone ni TCP, guys. Before niya inayos.
0: Kasi paano ba naman nilaglag niya, no?
1: Kasalanan kasi ng monog na. And by extension si Mips. Mga dapat mga dapat hindi gago.
3: Kasalanan talaga.
0: Kala mo ano yung art eh. Art or edited.
1: E-ways art, no?
0: Nay! Bus ticket with...
1: Halat ang hindi nabayad. Halat ang hindi makabayad.
0: On the broken phone.
1: Di na yan, phone. Phone case na.
0: Te, parang...
2: Aray lang ko!
1: Tinanggal ba naman yung... Di, yun nga eh. Tinanggal ba naman yung ano, yung wireless
0: charging. Did someone hit the screen?
1: Tutupin mo nga. Feel ko yung mga tanga na hindi marunong mag-gamit. Hindi kayo nag-reach bit kasi mali ang pinipindot. Madepende lang yan eh.
0: Burger King. Looks like someone didn't get it their way.
1: Feel ko tinapunan niya yung buwer. Ano kaya? Paano nila tinapun dyan? How the hell did it break?
0: Whopper, whopper, whopper, whopper, Junior.
1: Feel ko mali ang
0: pagkabil. You live in...
1: Laptop case mo. Ilan years?
2: Aray ko!
0: Nako, issue
1: normal lang yan pag gano'n, normal lang yan.
0: Pag gaming laptop?
1: Pag gano'n laptop kasi, minsan may mga ano.
0: Agoy.
1: E-ink screen nagli-leak na.
0: Melted wet. Oh. Hazard! Hazard loss!
1: Sunog. Don't trust G.
2: Aray ko!
1: Is my motherboard broken? Genuine question. Tinan ko nga. Double check ko nga. Tinan natin. Yeah, you're fucked.
0: Lagot. Guys, say hello to my GF. Buntis.
1: Buntis yung ano.
2: Aray ko!
0: Pro 3 to.
1: Tapos yung screen din niya nag-like bleeding na.
0: Oo. How to not ship a laptop? Agoy.
1: Ang malala pa, luma pa siya ng laptop. So like, it's so sad. So sad.
0: Really?
1: LCD lang yan.
0: Oh, LCD. Guys, sa mga nagsasabi po na enjoy yung green line ng sa mga Samsung user, hindi lang po exclusive sa Samsung yan. Sa lahat ng mga naka-OLED at mga OLED phones.
1: Ito lang yung advice ko. Ito. Lahat ng mga OLED, ang dalawa lang problema dyan, it's either purple yung screen mo, or
0: magiging green naman.
1: Actually, kung mag-purple ang screen, iitim ng iitim hanggang sa walang light. Walang lalabas na ilaw.
0: It's either magiging si Barney yan o magiging pick-up copy yan. Yun lang.
1: Exactly.
0: Yun then next is, uy, aray. Ay, wag mong bigyan ng iPad yung kapatid mo ng bago.
1: Wag mo nang bigyan ng gadget yan. Ipa-utanize nyo na yan.
0: Easy. Ayan.
1: GPU out of Big Hunter Safari.
0: Di ko gets next.
1: Neighbor shop. Nilang. Neighbor.
0: Ay.
1: Ha?
0: Muntik nang makapatay ng tao. Buti na lang, ano?
1: Buti. Ano kaya ang context niyan? Ba't kaya binari?
0: Ewan ko. Amerika to eh, normal
1: it's, naman. It's either may skitso yung tao, sira ulo lang talaga, or sadyang nagpapatesting ng baril, tapos nagkatao lang, malas lang talaga siya.
0: Mm-mm.
1: Brother!
0: Yan. So ngayon, someone donated this to the thrift store.
1: Ready na yan, i-donate. Talagang e-waste na talaga siya. Hindi mo na mare-recycle yan. Kahit i-recycle mo yan, hindi yan mare-recycle. Bahala ka dyan. Fucked up talaga.
0: Son of Tartuluan. Grabe. Prito. Found this on eBay while we're looking for a controller. Okay. Mukhang okay naman. Konting ano lang, konting palit. Ano lang, palit na lang ng joystick. Ay. Ay. Ay. Napo po.
1: Huwag na.
0: Huwag na, huwag na. Problema con hard disk externo.
1: Aso, ano? It's pro, anong problem? Hindi alam ko, feel ko hindi nagka-turn on. Siguro na power. Baka na fried.
0: Prito.
1: Na fried yet.
0: Uy.
1: Aray ko, this rod.
0: Relic.
1: Relic talaga siya. 2018. Naka-disc rod, naka-disc ano siya, mold kasi. Bali ang pagka ano mo, it's either hindi malinis yung pagkaalagay mo, alternatively may nangyari sa loob.
0: Sensitive ang mga data ng hard drive. Next one, did that poor TV did stand a chance against the window? Oh.
1: Ay, gago.
0: Ganyan po talaga pagkahoy ang mga bahay.
2: Aray ko. Aray ko.
0: Lalo sa Amerika. Sa Amerika, mas maraming mga kahoy dun saan eh.
1: Hindi. Feel ko European yan. Yung gano'n ng window. Parang ano yan eh. Yung alam mo sa Germany. Yung
0: sa Germany.
1: Pwede mo siyang buksan na pagat nung paano, pa side. Pwede din buksan na ano, paano. Tawag nito pa V-shape. Oo.
0: Paawang.
1: RCA to bike pump anyone. Oh, na lang.
0: Oop.
1: Sabi ko sa inyo, matik ilit.
0: iPhone fell hard.
1: After ay, lanyard, gago. Mahalas yung lanyard.
2: Aray ko.
0: Sana likod aray lang ko. Yung problema nito.
1: Minalasan. Malas.
0: Kasi aray paglikod ko, mo, pwede pa itong paritan. Pero pagharap, good luck. Next entry.
1: Lord of the Easy Gago. Nene, dinatak tayo.
0: My CMF buds to after using them for a year. Grabe, pagkadugyot tama ni oy.
1: Kadugyot.
0: Pagkadugyot.
1: Di nyo nilinisan yan kasi ang kalat-kalat ang mga bahay ninyo. Nilalagay nyo sa bulbul nyo, nilagay nyo sa ano nyo, sa scat nyo, nilagay nyo na nahulog sa dirt, nahulog sa ano. Yan kasi, yan kasi nag-aalaga ng maayos ang mga gadget nyo.
0: Broken Samsung TV. Oh, ba't may CBS?
1: Ba't may Sandoval Media? Ay. Detachable edition. How my old HDD drive died. Eh, syempre, in-expose mo eh.
0: Oh, in-expose mo. Next one. Mint condition Del Octoplex.
1: Wow, wow, mint condition niya. Mint condition niya.
4: What?
5: We'll do it live. Fuck it.
0: Okay, but may ano? But
1: assembling a keyboard at 4 a.m. Enter. Sleep deprived, please.

0: na kayo ng picture bago kayo magano, bago kayo mag tanggal.
1: Ay! Flea market pa. Brother! Tinatayan niya. Hindi. Ginagawang anakan ng mga lamok, langaw.
0: Hold on, El Cable Cargado.
1: Hardware gore nga yan.
0: May Fitbit give up. Kala ko Apple Watch.
1: Ano yan? Knock-off yan? Yung pabibili mo lang si Divisoria sa halagang 89 pesos.
0: I literally didn't do anything.
1: Yeah, totally. Sure. Ay, hindi. Na GPU failure to. Fail ko na ano sa power yan.
0: Red Ring of Death. Aha!
1: Ay! Brother in Christ!
0: Diyos na mahabagin. Next entry. Got an aftermarket replacement battery for the second work phone. Oh. Second work phone, iPhone 5C? Seryoso? Next one. Found this iPhone on the sidewalk. Oh my God, iPhone 17 pa.
1: Guys, if kung hindi kayo mahalaga sa mga gadget nyo, hindi nyo deserve ang iPhone. Please lang.
0: Omsim! Exclamation mark, Omsim! Ay!
1: Yeah, testingin ko nga. Ay, gago, nasend! Wala kayo nakita.
0: Okay. Gago, bit.
1: Uy, gago, nasend din. Uy, gago, ayun.
2: Aray ko.
1: Pero pala, hindi tapos na 1 hour ba yung show na yun?
0: Oo.
1: Patapusin na lang natin siguro. Eh, hindi naman patapusin, pero kailangan natin i-announce anong plano na yun.
0: Ayun, this my buddy's iPhone. He use it every day. Nasa na yung
1: wallet? Gumagana pa yan! Sureball ako, gumagana pa yan. Back lang yan naman yun.
0: Balitan nyo lang yung wallet.
1: Gumagana pa yan.
0: Today, I learned that the complete lyrics of Argentine national anthem contains an anti-Spain stance. Parang halos sa ito ng mga national anthem ng mga Spanish-speaking countries. Yung ano nga
1: except
0: yung
1: lang Cuba. Sa Pilipinas. Kasi patama yung Pilipinas sa lahat ng kolonismo eh.
0: Hindi, kasi ang isa pa din, yung ano yun? Marangal na dalit ng Katagalugan yun, ano? Anti-Spain talaga yan. Pero yung lupang hiniram, parang hindi nala, ano eh. So, ayun. Meron palang sinigang na ube. Akala ko niloloko lang ako ni Chito Miranda. At, eto na nga. Sinigang na ube. Sheesh! Napakaangas.
1: Sheesh! Alagi!
0: Random.
1: Kung ako yan, I'd be using the same red at saka white na.
0: Ano to? Levantine Federation. Okay, na-resolve yung ano?
1: Yes, the Israel crisis is over.
0: Wow. Next entry. What if ASEAN? Okay. Ano to? What the... Okay. Soviet and Polish Army. Okay. So,

0: Assignment. Please give at least 5 examples of liquid. Juice, buko juice, orange juice, mango juice, apple juice,
1: juice tuloy.
2: Aray ko.
0: Ayun. Nabato? Ay, wait lang.
1: Eh, tingnan ko African continent after. Access BD. Okay. First and foremost, let's observe the changes in that. What the fucks? Is this good or should I chop up Turkey more? Yes, you should chop up Turkey more. You need to add the Italian occupation zone. You need to add a very small Rum state. Dagdagan mo din siguro ng Armenian at saka Georgian occupation zone. Tapos, meron ka dapat Greek puppet sa may Pontus.
0: Saka ano, ito, gawin na tong
1: Gagum. Isipin, nandito pa pala.
0: Balik loob na si Lucifer.
1: Gagum, nagbalik loob si Lucifer.
3: DJ Honoré Remix!
1: Ayan! It's 1056 na naman.
0: Ayun, so, mga kaibigan, so, kung napapansin niyo, naka-Windows 10 ako ngayon, yun lang naman. Pero,
4: Windows 69.
0: Masarap ba ang breadboard, sabi ni Sam?
4: Masarap din si LDG Channel 36.
0: Gago.
1: Ayaw!
0: So, bago tayo magtapos mga kanamaw, meron tayong mga pagbabago sa show sa ano natin. So simula sa Agosto, baka sa Agosto official na pong magbabalik sa ere full force ang Hangout with Mamon. Pero mapapakinggan niyo pa rin kami, pero ngayon sa pamamagitan na rin ng Smile Radio. So, abangan nyo po ang Hangout with, ang bagong Hangout with Mamon sa Miyerkules. At, mapapanood yung bago nating, may bago na tayong format, bagong programa, and, mas maganda, ay,
2: aray ko.
0: Ayan, mapapanood niyo po ang bagong Hangout with Mamon sa di lang sa Cool FM, pati na rin sa Small Radio. And mga kaibigan, grabe, at nasudya yata si TCP. Rinig na rinig ko yung ano.
4: Mag-Everett pero sa Benyano na nakatira na muna ba sa TV pa.
0: Aray!
2: Aray ko!
0: Grabe, dapat nagbayad ka doon. Pero ayun mga kalamaw, abangan niyo po ang bagong Hangout with Mamon, and huwag kayong mag-alala, hindi pa rin mawawala yung programa ko dito sa Tigon dahil hindi pa rin tayo mawawala sa Tigon dahil magkakaroon pa rin ako ng programa dito, at ang pangalan ng programa ay Tech Talks. Kailan po kayo magpakasal? Tuwing Sabado, 8 PM. So, alam ang magaan tayo ng kwento at diskusyon patungkol sa mundo ng teknolohiya. Abangan nyo yan. Siguro mga September na. Every Thursday.
4: Pero ma'am, paano magpaayos ng cellphone?
0: Magpaayos ka kay kay MSA. Kung hindi mo makausap si MSA, siguro kanino ba? Kanino? Huwag na.
1: Announce ko na lang. Okay, sa July 31 po, tutok lang kayo sa launch ng Smile. At hindi lang Smile, pati rin Smile sa Cool TV. Dahil lahat ng Smile, ipa-launch na namin sa MOOC din sa Cool para meron din silang programming.
0: And siya nga pala guys, pero din, maka may bago na palang ano, may bago. So, kasabay din ng pag-ere ng Hangout with Mamon sa Cool FM ay may bagong bihis na rin po ang LVM Studios. And wait lang, iaano ko lang ano ni Gab, shout out kay Gabriel Ansaldo dahil sa paggawa niya ng ating bagong identity, bagong bihis ng LVM Studios. Wait lang, hinahanap ko yung ano ni Gabriel. Ayan. Wait lang. Ayan, so Terebi, Terebi, ano mo yung magiging, nasaan na yun? Hinahanap ko to. Adobong man. Okay, so ayan. Wait lang, ano ko lang to. Itag kita Terebi sa ano, nasa Smile in, i-DM ko to sa'yo, tapos ipakita mo.
5: Sex. Dahil, ito,
0: anong sex?
5: Ayaw!
0: Naisan ko na yung bagong ano, yung bagong
5: sex
0: identity ng LVM Studio. So, ayan mga kalamaw. Do not touch that. So, ayan nga guys. May ang bagong bihis po ng LVM Studios. Makikita niyo na po sa Cool FM.
1: Bago mo na yan, Mamon.
0: Ha?
1: Bago mo na yan, Mamon. May sasabi. Ilang beses na nagsat na si TCP. Ilang beses na siya nag-hold effect ng...
5: Sex.
1: Ano?
5: Sex.
1: Ano?
5: Sex.
0: Anong sex? Sinasaman pala din yung ano.
1: 5 minus 2 equals 7.
0: 5 minus 2 equals 7. Ano
6: wow!
0: Ka?
6: Crazy!
1: Ang galing mag-mathematics.
6: Daddy!
0: Dapat lang.
1: Tama, aba dapat lang. Aba dapat lang. O-T-O-C.
0: Ano bang meron na no, Gio?
1: Eto guys.
6: Bastusa na!
0: Okay.
1: Eto guys. Ang totoo guys. Alam nyo guys. Ang totoong kalaban talaga natin ay si Mr. Aba dapat lang. Kasi may paparating isang bagong program. Kamalan Aba dapat lang. O, Aba dapat lang. Ultim song is Aba dapat lang.
0: So, ayun guys. Yan na ipakita na natin sa outro na to ng Hangout with Mamon. So, mga kalamaw, dito na nga po nagtatapos ang Hangout with Mamon. At kita-kita po tayo sa bago at mas pinagandang Hangout with Mamon sa Agosto. Dito lang yan sa Cool FM at sa Smile Radio. Ito po si DJ Mamon.
1: Agosto ka lang? Ibig sabihin mo, wala tayong programming sa 22.
0: Ay!
1: O, sa 22 ka mag-debut! Diretsa handa!
0: Hindi, dahil sa launch na Smile. Pero, guys, abangan nyo po ang Hangout with Mamon sa Hulyo 22 dahil debut na po ng...

July 22. So, ayun, dito na nga po nagtatapos ang maraming salamat po at kita-kits sa ating bagong hangout. Paalam po mga kalamaw at hello po mga smiley, mga smile kadas.

0: Kaya mo ba yung alisin?
1: Susubukan ko. Hindi naman kaya ng taong tiisin na magtagal ang butil.
0: Gano'ng katagal yun matitiis ng tao?
1: Siguro, isang taon.
0: Oh, ibig sabihin pagkatapos ng isang taon, lalabas na yun sa akin. Bakit, hindi ba? Kung ganun, ano mangyari sa akin pag hindi lumabas yun?
1: Mamamatay.
0: Ha?
1: Miss Dam, mamamatay ka.
0: Anong sinasabi mo dyan? Ba't mo sinasabi sa akin yun? Anong ibig mong sabihin?

0: Hindi mo naman kailangan mag-alala. Sinasabi ko lang ang pwedeng mangyaring pinakamalala. Sa ngayon may isang taon pa naman tayo eh. Kaya hanap ako ng paraan para doon. Magpahinga ka na. Good night.
1: Parang wala lang sa kanya yung sinabi niya. Hindi mo kasi buhay to, di ba? Tsaka pati niya sinabi magte-teleport siya. Nakakabigla.

0: glaube ich ja. Ano bang ginagawa mo dyan?
1: Na-depress ako kaya lumabas ako para magpahangin.
0: Okay.
1: Busy ka siguro dyan sa deadline mo, Mr. Gumiho. May deadline sa work mo. May deadline din ang buhay ko.
0: Teka, Miss Dam.
1: Ba't ba kasi bigla mo na lang yun niluwa? Natapit lang kita! Wala kang muscles? Lampakan ganon? Ah!

0: Sa sunod na taon, makita ko pa rin kaya itong taglagas.
1: Inis ako sa inyong dalawang naghahalikan dyan.
0: Pero mamimiss ko kayo. Jejin, my friend, mamimiss kita.
1: Hindi! Kapal! Kasalanan mo lahat, ha? Dapat bugbugin kita eh!
0: Teka, umiyak ka?
2: Si Gina, may bago na siyang boyfriend. Nag-two-time siya sa akin, tapos binrate niya ako, tapos...
0: Tigilan mo ako. Relasyon mo lang yung nawala. Ako, mawawala na ako.
1: Girlfriend lang ang iwan sa'yo. Ako yung kapalaran ko.
2: Ewan ko ano sinasabi mo dyan, pero nakakalungkot naman pakinggan. Ang sakit ang puso ko.
1: Kasalanan mo naman kasi lahat to.
2: Talagang paborito ni Gina itong fried chicken?
0: Paborito ko rin itong fried chicken eh. Sa susunod na taon, makikita ko pa kaya ito ulit.
2: Naman, ano kala mo mag-i-extinct yan biglo? Ba't bigla akong ginanahan?
1: Mamamatay ako pero wala nang pagsisisi. Kaya kakain ako ng marami. Excuse me, pa-order pa ng chicken? Tsaka isang base ng beer?

0: Dang, salamat.
1: Salamat ah. Nagwalwal ka kasama ko. Yung iba kasi dined ba lang yung pag-reach out ko eh.
2: Hordo, Jejin.
1: Hmm?
2: Matuto kang harapin yung pakiramdam. Sa tuwing nakikipaghiwalay ka. Pag wala na ako, paano ka na?
1: Ba't ka ba maglalaho?
2: Tsaka huwag mong hayaan ah. Ma-obsess ka sa babae. Magpakabait ka sa sarili mo. Gwapo ka namang lalaki.
1: Talaga? Gwapo akong lalaki? Ulitin mo nga yun.
2: Ayoko na.
1: Sige na, ulitin
2: ayoko
1: mo na.
2: Ayoko nga sabi. Doon ka nga. Tantanan mo na ako.
1: Sige.
2: Nakakaawa ka, aso nakakainis ka eh. Para ako masusuka. Naparami ba ako ng inom? Huh?

0: Panganay ka! Matutuwa ka dito! Kanina, nadapa ako pagkatapos kong hampasin tong dibdib ko! Tapos nalawa ko lang yung butin!
1: Ha?
0: Tignan mo to! Ligtas na ako!

0: Бутыл! Любопыт стажа!
1: O yate, magkakasakit ka dyan.
0: Hey, buisit. Kala ko, ligtas na ako eh.
2: Oy, Miss Dam.
0: Ish.
2: Delikado magpalakad-lakad ka pa ng lasing ng ganitong oras. Miss Dam, ayos ka lang? Saan siya nakatingin? Yan ang sela doon nagawa ng master na gumawa ng isa sa national treasures.
0: Huh? Huh? Ito, wala. Ano yun? Ako o sa alak to.

0: Excuse me, Gumiho.
1: Okay ba ang tulog mo?
0: Oo. Sorry sa nangyari kagabi. Hindi naman talaga ako mahilig maglasing at gumawa ng eksena.
1: Miss Dam, pwede ba mag-usap tayo?

0: Teka, ano to?
1: Agreement na sinulat ko. May mga bagay na kinakailangan mong tandaan. Shin Wuyo, Party A mo na ngayon. Lidam, Party B mo na ngayon. Obligadong Party B na ingatan ang butil ng Party A ng isang taon. Tapos, sumunod sa mga nakasulat na clause para ingatan ang butil. Una, no contact sa opposite sex the year of the tiger. Pangalawa, bawal na mag-inom para healthy ka. Pangatlo, bawal kumain ng manok.
0: Teka, ano to? Mula sa unang clause pa lang, wala nang kasense to. Bawal ang contact sa opposite sex na pinanganak sa year of the tiger? Pero paano ko naman malalaman kung anong taon ba sila pinanganak? Ibig sabihin ba, bawal ako makisalamuha sa kahit sinong lalaki?
1: Parang ganun nga.
0: Ha? Eh di hindi ako makakahalik sa kahit sino. Tapos wala rin ako magagawang kahit ano sa kanila.
1: Ano yung kahit anong yun?
0: Bawal ding uminom tapos kumain ng manok? Ano pang dahilan para mabuhay ako?
1: Medyo nangakalig din kasi yung butil sa kalagayan mo. Hindi ka namumuhay ng malusog dahil sa madalas mong pag-inom. Kaya magandang tumigil ka na sa pag-inom.
0: Eh yung manok! Ba't bawal akong kumain nun?
1: Tigre ang kalaban ng lobo pero nakamamatay ang manok sa gumiho. Nung sinaunang panahon, dugo ng manok ang pangtaboy ng malas. Kaya huwag kang kumain nun.
0: Ayoko! Mukhang dapat nga kumain ako eh. Kahapon, kumain ako ng manok at okay lang naman ako.
1: Sigurado ka ba ron?
0: Ano? Parang nasusuka lang naman ako ng konti. Pero kaya ko namang tiisin yun.
1: First time pa lang kasi. Sa susunod, mas delikado na.
0: Pwede kasi akong mamatay sa loob na isang taon. Tapos kailangan ko pang mamuhay na parang depressed ako.
1: Wisdom. Wala sa plano kong hayaan kang mamatay.

0: everyday time na kaklase ko si Sonwoo, ang swerte ko. May 300 comments na, oh.
1: Wow, pogi!
2: Ano naman ngayon? Babaero naman siya nagpapaiyak na napakaraming babae.
0: Kahit ganun, mas maganda naman yung pakinggan kesa sa'yo dyan na pinaglalaruan.
2: Hindi, oh. Mas okay na ako na lang yung umiyak kesa magpaiyak ako ng iba. Oo, maraming beses na ako nasaktan. Pero masaya ako na wala akong sinaktan kahit isa.
0: Ang banal. Ano to, simbahan?
2: Yun yung sinabi ni Dam kahapon. Magpakabait daw ako sa sarili ko dahil mabuti ako.
0: May nabasa kang libro ni Monk Bopchong? Nasabi ko lang yun dahil sa alak.
2: Basta, ito yung na-realize ko ngayon. Dapat, bago may magmahal sa akin, mahalin ko muna yung sarili ko. Nung sinabi kong gagawin ko yun, na-realize ko na lovable pala akong tao.
0: Hindi nga.
2: Tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Yung mukha ko, so good. Tapos nung humawak ako sa bus, yung bicep ko, so hot.
3: Huh?
2: Tapos yung boses ko naman, so sweet.
1: So yabang, tumahimik ka nga dyan ang corny mo. Bibili akong libro, dyan na kayo.
0: Alis ka na, eh yung pagkain mo, sog na ako.
1: Bye.
2: Bye.
0: Okay, para makasurvive, kailangan ko ingatan ng butil.
4: Excuse me.
0: Siya ba si Gesun Wu? Class 2017, Year of the Tiger.
4: Nahulog mo to.
0: Sorry, pero pwede bang iwan mo na lang dyan sa lapag?
4: Ano?
0: Basta labag mo na lang yan dyan.

0: Salamat!
1: Problema nun.
2: Ano? Live-in kayo? Gets ko naman na hindi sinasadya mo punta sa babaeng yun yung butil. Pero paano mo nagawa makapag-decide na mamuhay kasama ng babaeng tao na yun?
1: Nung una, parang ako curious lang ako. Kaya gusto kong sa tabi ko lang siya.

0: Tapos ano?
1: Wala.
0: Binitin pa yung kwento. Bakit? Gusto mo ba siya? Nahanap mo na ba yung ideal type mong nakapukaw sa'yo pagkatapos ang daan-daang taon?
1: Huwag kang malisyosa dyan. Tao pa rin siyang walang kamalay-malay sa lahat.
0: Walang kamalay-malay? Bakit? Anong ginawa mo para mawalan siya ng malay? Binugbog mo?
1: Hindi naman yung literal. Ibig sabihin lang nun, taong wala pa masyadong alam. Figure of speech.
0: Ah, ganun ba? Ah, bilang tao, ang dami ko talagang kailangan tandaan. Merong idiom sa tinatawag, neologisms. At para maka-order ng Croft na

0: Ayoko na. Bahala na kayo dyan.
1: Alis ka na.
2: Tulog,
1: yung pagkain mo.
0: Hmm. Kailangan ko na umalis. Tumabi ka na dyan.
2: Alis ka na. Inom tayo. Doon tayo sa tahimik lang.
1: Teka, Dan. Dito ka lang. Pag fourth year, wala nang ganito. Sumunod ka lang sa senior natin. Upo na.
3: Oo nga. Okay lang naman kami kasama dito eh. Kaya upo ka na.
2: Pasensya na sa group project.
4: Ayos lang yun. May di talaga naiiwasan pagkatapos ma-discharge.
2: Friend ka ni Jejin?
1: Oo, Chua Sugyu nga pala. Ang maganda at top sa klase namin, kaya ako tinawag na Kintehi. Nang sogwa.
4: Nickname mo yun? Wala naman tumataog po.
2: Hindi kayo inom?
0: May tama na kasi yung kidney ko.
2: Chicken ka muna.
0: O, pagmahal ako sa hayop.
4: Lidam, ano ka mo? Ano kalukuhan yun?
2: Lidam? One syllable lang? Dam?
0: Oh, tama.
2: Neko, kilala mo?
0: Ikaw si Gesun Wu.
2: Friends na tayo mula ngayon.

0: yung mga naiisip mong idea eh. Sa paraang yan, mas mapapaisip ka na matino para naman meron kang nasi-share sa akin.
1: Sige, naiintindihan ko. Eh, itong pangalawa dito. Bawal ang tumitig ng walang emosyon.
0: Nakakatakot ang bumiho sa totoo lang. Kahit na pag nakangiti na siya, pag tinitingnan mo ko ng diretso.
1: Kailan ka tatinignan ng ganun?
0: Yan, ngayon. Tsaka minsan pag napapadaan ka. Yan, napag-usapan na natin yung number 3. Pirmahan mo na yan ngayon.

0: Baka pwedeng makausap ka saglit. Gusto ko lang sanang i-brief mo ko tungkol sa progress ngayon.
1: Ngayon agad?
0: Ang nakasulat sa agreement, kailangan mong maghanap ng paraan para malabas yung butil at isishare mong progress tuwing Friday. At ngayon yung araw na yon. So ano? May nahanap ka na bang lead doon?
1: Wala pa. Pero hindi mo kailangan mag-alala. Sabi ko nga eh, hindi ko naman nahayaan na mamatay ka.
0: Ayoko namang sagot na malabo. Ang gusto kong marinig sa'yo yung solid na sagot.

0: Sige. Tanga talaga yun.
1: Ayon sa Ming Shin Bao dyan, bibigit di lang pinto sa galit at mag-aalala. At ang palakol na pumapatay sa katawan. Mula ngayon, gumamit ka lang ng mabubuting salita.
0: Ming Shin Bao dyan, hindi ko kakalimusan.
1: Ayusin mong salita mo.
0: Ayusin mong salita mo. Hindi ko nga lang na-imagine. Sensitive siya sa pagtigil siguro na Yusi.
2: Papasok na ako, bye!
1: Miss Dam, ayon sa Sadya Soha, malinis dapat ang isang tao at maayos ang pananamit. Ibig sabihin, dapat malinis ka at maayos ang pananamit mo. Pero, papasok ka sa school at mukhang wala ka namang pakialam dyan sa pananamit mo.
3: Tanong lang, lahat na lang pa sa mundo sobrang nakakairita sa'yo?
1: Ha?
3: Kasi sa tingin ko, withdrawal symptoms sa talaga yan.
1: Malabo yan.
3: Hmm.
1: Ingat ka at umuwi kang ligtas.
3: Oo, mamaya na lang. Kaya alis na ako ah.
0: Withdrawal symptoms confirmed. Kala mo kasi madali lang tumigil uminom at kumain ng chicken.

0: yung TV na iwan niyang bukas.
1: Nung nakaraang linggo, tangkaring tapat sa gitna ng syudad, isang babae ang brutal na pinaslang, tinawag na downtown murder ang pagpatay na ito.
2: Alam mo, daan-daang libong tao ang dumadaan sa area na ito araw-araw. Walang ebidensyang nahanap sa mga CCTV at dashcam. Wala ring saksi, kaya mahirap alamin kung nasaan ang may gawa nito.
1: Yun ang pinakamasaklap sa insidente ito.
3: Nandito rin siya sa klaseng to?
4: Uy, Dam. May pera ka? Ibili mo naman ako.
3: Sige.
4: Babayaran kita. Don't worry.
3: Wag na. Kalimutan mo na.
4: Tanong lang, umiiwas ka ba sa akin?
3: Ha? Kailan ko ginawa yun?
4: Sige, walang ganon. Akin ang phone mo.
3: Bakit?
4: Sa tingin mo, bakit?
3: Ba't mo naman hihingin sa akin ang phone ko?
4: Yung oras, titingnan ko.
3: Sige. Ang oras ngayon, 3...
4: Yan. Kung may gusto kong inumin, tumawag ka lang. Sabi nila dapat ipahiwatig daw ng buhay mo ang pangalan mo. Ang Son, mabuti. Ang Wu, kaibigan. Itong pangalan ko dahil gusto ng parents ko magkaroon ako ng mabubuting kaibigan at ganun din ako.
5: Hoy, ang bastos mo naman. Sawa ka na. Tsaka hindi tayo match. Anong kala mo sa akin, tanga?
4: Ha? Mali, hindi. Pero mukhang mali sila ng pangalan na ibinigay sa akin.
5: Excuse me, pwedeng makahingi ng number mo?
4: Ang gwapo ko eh.
5: Talaga? Bigati ng school mo?
4: Matalino pa ako. Tsaka nang galing ako sa mayamang pamilya, kaya madali lang ang buhay para sa akin.
5: 2 taon ako naghintay sa pagbalik mo. Tapos makikipag-break ka lang sa akin? Baliw ka ba? May iba ka na naman? Nag-club ka ba? Freshman ba? Sumagot ka nga!
4: Diyan ka na. Ganon. Ganon akong klase ng tao.
3: Ayoko nga.
4: Ha?
3: Ba't mo kinuha yung phone ko nang hindi nagtatanong?

0: naman yun.
1: Nagdudulot ng wave ang pagte-teleport na makakaapekto sa mga bagay sa paligid at maraming mahalagang bagay dito.
0: Oh. Sige. Ito.
1: Hi, taga 7812 Sam Chong Dong ako. Nasira na naman yung doorknob sa basement ko. Parang mamamatay din yung ilaw. Namatay na yung ilaw. Oo, pakisabay na rin ayusin yung kuryente. Okay.
0: Okay.
1: Meron yata doon pwede magamit na pang ilaw. Dito ka lang. Hawa ka.
0: Okay lang ako.
1: Sige. Sige.

0: Teka, ano tong mga to?
1: Mga nakolekta kong bagay sa loob ng mahabang panahon.
0: Oh, bronze dagger tong isang to, di ba? Malamang porcelain to ng Joseon Dynasty. Oh, painting ba yun ni yung book? Paano mo nagawang makuha yan?
1: Naging trader ako nung namumuno si Chongjo.
0: Oh, nakakabilib naman! Oh, teka, ano yun?
1: Sketch lang yan. Minsan din ako nagtrabaho sa science department.
0: Oh, scientist ka pala nun. Ibig sabihin, elite ka, ganun. Ano pang iba? Ano pang ibang ginawa mo?
1: Nung panahon ni Sonjo, lumaban ako sa mga Hapon kung saan nagtagumpay ang bansa.
0: Ah, nasa military ka rin pala. Kaya pala may mga espada at mga palaso dito.
1: Miss Dam, interesado ka sa kasaysayan ha. Di tulad ng mga kaedad mo.
0: Hindi ko pa ba nasabi sa'yo? History ang major ko. May ibang yun ang pinipiling major dahil sa grades nila. Pero ako, gusto kong kasaysayan. Mahilig na ako manood ng historic dramas mula nung bata pa ako. Gusto kong maging museum curator pagka-graduate ko. Pero ewan kung buhay pa ba ako nun. Anyway, ang cool nito. Kung kaya ko nga lang mag-time travel gaya sa mga palabas, gusto kong bumalik sa unang panahon. Naiinggit nga ako sa'yo kasi ang daming era na pinagdaanan mo. Ano bang pakiramdam ng mamuhay ng matagal?
1: Wala lang. Parang normal lang.
0: Meron din palang pipe doon ah. Oh, nagamit mo na ba tong mga to?
1: Oo naman.
0: Wala pa nung?
1: Mula nung nag-import ng sigarilyo ng 1592.
0: 1592? Nung nanako pang Japan? Ibig sabihin, 400 years ka na nag-yossi, tapos biglang pinatigil ko? Hindi, wag na. Hindi. Sige, ituloy mo na lang yon. Sino ba naman ako para pigilan kita doon sa bisyo mo?
1: Ang totoo, kala ko madali lang yun. Kala ko di ako mahihirapan na baguhin ang isang bagay na nakasanayan ko na. Pero yun palang hirap gawin nun. Narealize kong hindi makatwiran yung mga demand ko. Kaya hanggat may kontrata, ayoko manigarilyo. Para nararamdaman ko rin ang paghihirap mo.
0: Okay lang naman. So kung 400 years ka na nag-ayosi, ilang taon ka na pala? Ako 22, 1999, Year of the Rabbit.
1: Ako nung 10-12 pinanganak, kaya ngayon, 999 na. Relax ka lang.
0: Nalaman kong ilang taon ka na, napakatanda mo pala. Ang totoo nga nun, dahil sobra kung lagi mo akong pagalitan, pakiramdam ko parang great grandpa kasama ko sa bahay. Pero kung iisipin, sobrang tagal mo na palang nabubuhay kaysa sa isang great grandpa.

0: ngayon alam ko na kung bakit para kang lumang tao magsalita. Ah, wind chime yun ah. Oh, ang ganda. Oh, nakakita na rin ako ng mga hugis isda na sale. Pero hindi yung katulad nito.
1: Pwedeng sa'yo na yan kung gusto mo.
0: Sigurado ka sa sinasabi mo? Parang ilang daan taon na rin ito kung titingnan ah.
1: Binili ko yan sa Insadong. 7,000 won.
2: Kapo!
1: Salamat.
2: Sige po.
0: Grabe naman. Oh, sobrang sarap. Ah, ito? Pinapanood ko lang naman. Nag-quit ka sa sigarilyo na 400 years mo nang ginagawa. Ako naman, 20 years pa lang kumakain ng manok. Kayang-kaya ko yung pigilan.

0: Teka, ano to?
1: Hindi mo makain yung favorite mo at nag-guilty akong pahirapan ka ng ganun. Kaya gumawa ako ng stir-fried chicken pero pato. Teka lang, kumakain ka nun?
0: Hindi, bawal eh.
1: Ah.
0: Bawal ko tong palampasin! Salamat sa pagkain! Parang sarap pa. Ano to? Yung flavor, timpla, texture, ang sama lahat.
1: Kumusta? Gusto mo?
0: Oh! Masarap siya. Ah, sarap talaga.
1: Marami ako niluto.
0: Hindi, teka lang, wag na!
1: Hindi masarap.
0: Hindi. Sorry, na-appreciate ko naman yung luto mo.
1: Bibili nila ako ng pagkain.
0: Huwag na, okay lang.
1: Ayoko magutom ka dahil sa kagagawan ko. Babalik ako agad.
0: Oh, pero okay nga lang. Sinubukan ko na lang sanang kainin. Tiniis ko na lang sana. Ay, mula ngayon, magpapadeliver na lang kami lagi.
2: Ba't di ka sumasagot? Babayaran ko yung utang ko. Kita tayo.
0: Ay, ano bang problema niya? Eko, yung dahilan kaya kung bakit sobra siyang mapilit sa akin? Dahil ayaw niya magkaroon ng utong na loob? I-transfer mo yung pera dito. Siguradong may lalabas. Kalma lang. Malapit lang naman yung CR.

0: Ibibigay ko ng personal. Kita tayo.
1: Bawal.
0: Ba't naman bawal?
1: Busy pa ako ngayon.
0: Bakit ka busy?
1: Nag-aaklag ako ng toilet. Alam mo ba kung paano gawin to? Kailangan maayos ko agad to. Hindi to para sa image ko, kundi sa privacy ng tiyan ko at sa dignidad ng pagkatao ko.

0: Huwag na, kaya ko mabuhay. Hindi. Huwag tayong mawala na pag-asa. Umalis si Gumiho 30 minutes ago. 5 minutes yun papunta sa downtown. Kaya parating na rin siya dito. Kalma lang. Tahimik akong aalis ng bansang to.
1: Tayo naman kasi to eh.
2: Oh, Miss Dam.
0: Tanong ko lang, gaano katagal pa bago ka makabalik?
2: Malapit na ako.
0: Ha? Agad-agad?
2: Bumili ako ng pizza. Okay lang yon?
0: Ayaw! Hindi okay yun! Sa tingin ko kasi, pwedeng mag-cause ng problema yung masasebong pagkain. Tsaka ng iba't ibang mga sakit sa katawan.
2: Tinanong muna pala dapat kita. May ibang pagkain ka bang gusto?
0: Anong pagkain kaya? Yung pagkain na matatagalan siyang bilhin. Yamunsen na lang!
2: Yamunsen? Sige, kung may mahahanap ako. Okay. Yamunsen?
0: Dahil sa Yamunsen, may oras pa. Sige, kilos na.
2: May na-search ako.
0: Tulad ng sabi mo, tinakpan ko yung toilet.
3: Ngayon, itry mo nang i-flush. Lolobo dapat yung plastic bag dyan.

0: Hindi naman kailangan yun.
1: Eh di wag mo na rin ako bayaran.
0: Wag mo tong bilangin nakabayaran para doon. Kain tayo sa labas.
1: Sige, sige.
2: Sagot ko na yun. Akong bahala. Oh, salamat talaga, Son Woo. Salamat, ah!
1: Ay, salamat naman.
2: Ay! Ay, salamat. Ay, kinabahan ako dun, ah.
0: Talagang nag-unclog siya ng toilet, ah.
2: Ng pressure sa utak at sa tiyan ko. Lalo na, dito, feeling ko yung tiyan ko talagang wala ng laman. Ah! Ah! Naku po! Sir! Sir! May problema ako! Yung butil mo ka lumabas sa akin. Pwede mo bang tingnan kung nasa loob pa rin siya?
0: Pero, ayos lang siya.
2: Talaga? Ah, salamat.
0: May nangyari ba sa'yo?
2: Kasi biglang sumakit ang tiyan ko kanina tapos napadumi ako na marami. Feeling ko naglabasan lahat ng organs ko. Natakot ako, baka pati yung... Pero okay na. Basta, masaya kung okay lang yung butil.

0: Pwede ba akong kumuha na isang slice ng pizza?
1: Sigurado ka dyan? Eh, yung pwede mo makuhang sakit.
2: Actually, pinag-isipan ko ngayon. Ang sasakyan may langis para tumakbo. Kaya kailangan din ng tao ng mantika para makakilo sila. I love fat, no? Hmm?
1: Sige, kumuha ka lang.
2: Maraming salamat!
3: Sobrang sarap!
1: Meron sana ako itatanong eh.
3: Para sa akin? Ano yun?
1: Magiging maganda para sa'yo na mawala yung butil.
3: Oo nga, yun talagang gusto ko.
1: Eh bakit pala sobrang natuwa ka nung sinabi ko nandiyan pa rin yung butil?
3: Sandali.
2: Oo, tama nga gusto ko mawala yung butil. Pero gusto ko mangyari ng ligtas yun. Hindi ko naman gustong dun lang sa Imbornal mapunta yung butil, no? Hindi lang sariling iniisip ko, pati na rin yung butil at pangarap mo. Hindi naman kasi ako makasaruling tao. Hindi ka makakain ito?
1: Hindi ko pinapawi yung gutom ko sa pagkain pang tao. Parang merienda lang kasi yun sa akin na kinakain ko para matuwa minsan.
2: Kung ganun, ba't nagluto ka kanina?
1: Sabi ko sa'yo, ginawa ko yun dahil nag-guilty ako sa ginawa kong pahirap sa'yo.
2: Kung ganun, binili mo lahat to.
1: Binili ko yun lahat para sa'yo.
2: Oh, ganun pala. Ito, dito sa plastic at ito sa plastic bag?
1: Oo.
2: Yan. Mula ngayon, magre-recycle na ako ng basura. Ah, pwede ba nating pag-usapan yung tungkol sa tawagan natin? Naiilang kasi ako pag lagi kitang tinatawag na Gumiho.
1: Tinatawag naman kita sa pangalan lang. Ganun na rin sa'yo.
2: Eh, hindi pwede yun. 977 years ka mas matanda kaysa sa'kin. Parang di ko pwedeng tawagin ang hari ng isang bansa sa pangalan niya lang. Napakawalang galang naman pag ganun. Eh kung Mr. Landlord? Kaso, ang tunog naman, parang pipilitin mo ako magbayad ng renta. Mr. Ancestor? Ang pangit din pakinggan, parang kukuha lang ako ng pagkain sa isang ritual. Sir na lang, tingin mo pwede na ba yun? Old Miho na lang kaya na pinaikling Old Gumiho?
1: Yung sir, okay na yun.
2: Okay, sige, mula ngayon, sir na lang. Pasok na tayo, sir.
3: Sir!
1: Sir talaga?

0: sir.
1: At hindi ka pa natutulog?
0: Gumagawa lang ako ng assignment ko. Lumabas lang ako para magpahangin. Mahirap ba, sir? Mukhang pagod na pagod ka na, kaya nag-alala ako. Hanggang ngayon, yung sariling sitwasyon ko lang iniisip ko eh. Pero pagpunta ko sa basement kanina, doon ko lang na-realize kung gaano katagal ka na palang nabubuhay. Sa mahabang panahon na yon, may nag-iisang pangarap ka lang. At pwede yung mabaliwala na lang. Kaya ramdam ko kung gaano kahirap. Nagigilty rin ako kasi parang kasalanan ko yon.
1: Ba't ka magigilty?
0: Basta, ganun. Ganito, subukan natin na malampasan lang sa ngayon ang araw na to. Gawin lang natin ulit yon at maganda rin ang kalalabasan. Kayanin nating dalawa. Okay, sige. Pasok na ako. Diyan ka na. Huwag ka na masyadong mag-iisip dyan.

0: Oo nga pala. Meron lang akong gustong malaman. Kahit minsan, naisipan mo bang maging tao? Alam mo, pagkatapos ng nangyari, ang inaakala ko talaga nawalan ka na ng pag-asa sa lahat ng bagay. Kaya sino siya para magkaganyan ka? Dahil alam mo naman talaga kung paano ilalabas sa kanya ang butil.
1: Miss Dam.
2: Ha?
1: Meron lang akong titingnan sa'yo. Ha?

0: papayag ka ba?
1: Ano kayang binabalak niya?
2: Wala kahit si Gesun Wu. Hindi magagawang mapasagot si Lidam.
0: Ah! Ikaw, alis na. Paano ako makakatulong sa'yo?
1: Basta i-date mo lang ako.
0: I-date ka?
3: Simulation nga lang to. Pero naisip ko pa rin na manamit na maayos.
1: Wow! Kinagayuman niya ako. Fox nga talaga siya.
4: Pigilan mo. At i-date mo siya. Baka ito na ang huling pagkakataon na meron ka.

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.